0: mangu mangu tufeo.
1: Ibisuku.
0: Wanji.
1: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutelevo gimi Musai Muto Amanda Abdul Kalimu kusinzile buligana.
0: Awe buligana mni mtia.
1: Ay baba tumira waandeka.
0: Ay mene toze jamu lukudo wanje wale mumuigana yetu hondi.
1: Zeni zeino.
0: Beso ni wa.
1: Abantu wazo ituwa badiriku.
0: Amina.
1: Isa vile piyo muko ino mewange babariku ulirisa ino.
0: Muko vati mwende ino.
1: Nimula mwange fwede yena aliku ulirisa ino.
0: Eee.
1: Nigule si babariku ulirisa ino.
0: Eee.
1: Aye, aye di mko vileku. Oyo gerika ikuchalo busaku ye mfuluma.
0: Eee.
1: Busaku.
0: Mtila vila kaha musaka aminika hasani.
1: Busaku, busaku, busaku eliyo. Ba mzei bange, ba dada bange.
0: Kali.
1: Sayo ndi mumane.
0: Kali.
1: Ndeka nongere kumubane ya teimu.
0: Babili wonga wa tinku.
1: Abasa hivi.
0: Aha.
1: Ni Yakubo Kafuba.
0: Kali.
1: Ni Jamali.
0: Kati ompe ayo tuwela bilanga Basoka Hassani.
1: A ndiku.
0: Kali. Yes. Ayo mamweta Zaribi. Ayo mamweta Aidenene.

0: No sebo.
1: Wanji baba.
0: Weba lotu weleza.
1: Uwe na webali.
0: Utelefoni yenga iso jumu kusinzira itova.
1: Mugana wango wanchawa.
0: Ti kuchawa ye.
1: Mutima movi goli na. Wacho nchawa.
0: Ube. Tomola.
1: Ii juma.
0: Wanji sebo.
1: Na kana kula ya nina mukamute sentiva na mukamute si juma yavuli la wa.
0: Ngani yo mwini kamukamute sanko veranga enga batule ya fwaku.
1: Ah, mi sorry. Juma. Juma telera ife.
0: Hello?
1: Juma telera.
0: Ndiku.
1: Aha.
0: Kutimperati. Ankone ukubana.
1: Babiri basa tuveo.
0: Kutokera kumwene iwe amazima. Onenda angaze na wenkwenda.
1: Amina.
0: Peza kumukamute si.
1: Aha.
0: Regula amosi.
1: Aha.
0: Pea bakalia.
1: Aha.
0: Tiwa zalika gresi.
1: Aliku hila kwao.
0: Muzami ili chibari.
1: Aliku hila semba.
0: Mama wange babiri ya mwitu.
1: Mami mulu unji.
0: Anji.
1: Mami mulu unji.
0: Aliyo mulu unji.
1: Mkovoti mwenda ino.
0: Seba angati kwa mwabangu wago ituwa tukuenda.
1: Ndi kuida.
0: Tukuenda.
1: Ndide wa kumeka.
0: Ndi wuna wana luna maspede. Luna kubuti bana ndi kuida. Ife titu sawa laku waluna kunga iwe. Totuwe ile. Seba.
1: Kali nja kuida mtofayo.
0: Anga tulikuenda. Mazima gali niti nguwe iti kubona anga. Kuna andiko vya niti obo. Seida ngeri jena kubona na kwe. Mpisa jolina. Sobala nakoba anti oteida.
1: Kari. Tini na mumere.
0: Wanje.
1: Tini na mumere.
0: Tini na mumere. Ateto udu. Kato lengeza msepiti.
1: Kari. Kari.
0: Anga wandu ame itu watu kuenda. Siko mwana buli. Uliwebaya ame itu wakoba ati. Siko mwana aliyo.
1: Hihi.
0: Ngoli jisoboko uwile bunono vita kuku.
1: Ndiyo kuhida tofayo.
0: DJ Tom, leo niwe kwewe mba.
1: Kari.
0: Yes,
1: sir. Budi njia kuenda yoko hapa kubibabili wonka. Tosibule. Sekaide. Anga mwere kuenda DJ Tom, desa DJ. Kamewe the night party. Niyo kula mga nangadeba this DJ Fanta. Tambide mpola mpola. Mwabwe kuisabu sogaro yo radio. Hehehe. Wala ini mwom singa. Awe uligana. Awe ituwa. Awe na wankwari. Njwa kuida tumfai. Muna vuli alia enda DJ Scom. Njwa mtuka kunisha Allah. Saibula mbunka. Obateke kwa una kutu ya gana ni muu. Kwa teka yoko na kutuwa gana ni atenga kumpi. Njate kekoru na kutimufu ayo.

sibadde wa mulembe. Tuvola abantu jyo tosodde kubera nga tutambula ffenna pulogulaamu yaffe eno Daawa, naye nga tujja kutambula mpola mpola insha Allahu taala. Ekyo nga kimaliriza n'omwafiiriddwako abantu bammwe, tubagamba ntwava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali, oluddayo tagenda kukolwa kunyumyamu, wabula oluddayo olugenda okubeera olw'okusasulwa. Mu nsi muno mwe tuwangaalira, buli omu akola. Okola kwe tukola, tewali agenda kuviiramu awo. Ekyo Allah tabaraka wa taala yakitegeeza n'akyeyama, n'agamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayra yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Tewali muntu yenna agenda kudda mu maaso g'Allah tabaraka wa taala ng'alina akalungi konna ke yakulembeza okukola, wa innama Allah agenda kamulaga. Era mu mbeera efaanagana bw'etyo, bw'aba ng'alina akabi ke yakulembeza okukola mu bubi, nako Allah agenda kamulaga. Kitegeeza nti wali agenda kuva mu nsi muno, wa innama buli kye yakola kyonna Allah agenda kimusasulamu. Abafiiriddwako abantu bammwe tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Ekyo nga kimaliriza mukkize tuveeyo yonna tugende butereevu ku mulamwa gwaffe ogwaleero. Kigambo kyange kyolwayo gye muli tugenda kubeera tukizimbira ku mbeera. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omuddu yenna buli waabeera ng'ali mu swala, teweerabiranga okusaba Katonda n'okumwekingiriza ebintu bino. Yagambanga nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannama, ebijjaswa bitumale, wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Abange musime tuwangaalira, mulimu ebyokuyiga bingi, naye nga kya bulabe nnyo omuntu obutayigira ku muntu munne, oba kya bulabe nnyo omuntu obutayigira ku ebyo by'olaba mu nsi ebijjudde essanyu n'ebijjudde okusoomoozebwa. Mu nsi muno mwetuwangaalira, muno mulimu ebyokuyiga ebitagambika, nti ne w'okola otya, ne w'oyagala ennyo, Allah tabaraka wa taala pamote kamulamu n'obwensi, walamu yatulukuna hamala kyatuleka otayo. Yatusindikira ababaka baali ba muddiriŋŋanwa, nga n'ababaka abo bazze otutegeeza ebyo Katonda affe by'ayagala, ne bajja n'otutiisa n'ebyo Katonda affe by'atayagala. Ebbanga lyonna tuwangaalira mu nsi, naye tugenda givaamu. Naye ekisanyusa nti agenda okuva mu nsi tagenda kufuna chance egiddamu mu nziramu ey'okudda mu bizinensi ye, mu nziramu ey'okudda mu mirimu gye. Muno mu nsi olwo kye bayita basement ennaku zino, olwo kye bayita basement ennaku zino,
na ye abantu babe ya kubunkenke olwa basement yeyo. Ne waliwo basement gye bayita kabuli. E basement ya Allah bagiyita kabuli. Yenna akasa nti nagenda kuyingira basement ya Allah. Basement ya kabuli teri mutairos walawa de siminti walawa de talazo. E basement ya kabuli. Gwene otekayo kali talazo, notekayo tairos, notekayo siminti. Ne basement ya Allah tabaraka wa taala eyitibwa eyentaana ndalamu. Ye basement ndalamu naddala eri Abayisiraamu, kubanga ogiyingiramu ng'amaze okunaaza, bakutadde mu ssaana nga njeru, ne bakomekkereza nga bakutadde mu ttaka. Edda kula guno omulembe omuntu yanaabanga n'anaaba olweggulo n'akuuta ekigere ne kinyirira bulungi nnyo, n'amala okikuuta nga kinyiridde nga kiriko wadde encaaca, n'ayambala engoye ze oba akyusizza, n'atambuza ebigere n'agenda mu stenseni oba n'atambuza ebigere n'abako w'atudde. N'ekigambo ekigambo omutima agumulaga yamaze dda okunaaba. Nga ne weyagala otya tosobola muzzaamu kunaaba. Ye yamaze okunaaba n'akuuta ekigere aye n'amaana akirinyisa mu ttaka. Ye mbeera yaliwo ebiseera ebyo. Na wano bakunaazizza, bakutadde mu ssanda, niye ate bagenda kuteeka mu basement eyo ey'ettaka. Byonna si bye ebikulu. Era omubaka yatuwa essuubi n'atugamba nti kabuli gye mulaba eyo kinnya mu binnya by'omuliro ate kinnya mu binnya by'ejjana. Ekikulu buli anaaba atuuse mu basement ya Allah eyo n'asiŋŋaanibwa nga ebyetaagisa yava mu nsi muno ng'abiyina, agenda kwejjeerera okuyingira ebibonerezo bya Katonda. Yenna anaatuuka mu basement ya Allah n'asiŋŋaanibwa nga bye bamubuuza bye yali ateekeddwa okukola tiyabikola, teyeefaako mu mbeera ya kwerwanako, yalowooza nti bya bulijjo, yagenda okukifuwa ng'akizza munda. Allah agamba mu Kulaani ekitiibwa yali amaliza essuula eno, yagamba nti qul innama ana basharu mithlukum yuha ilayya, ne yagamba nti annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Allah atugaye muteeka eryo n'agamba nti qul innama ana basharu mithlukum, amadi gamba abaddu abo kinaawe mwana watto oli muntu nga bo. Ana basharu mithlukum, ekyenjawulo kyoyina yuha ilayya, gwe Allah yasalawo n'akussaako obubaka. Annama ilahukum ilahu wahid, mazima Katonda wa mwoyo, innama ilahukum ilahu wahid, mazima Katonda wa mwoyo Allah tabaraka wa taala ilahu wahidun, aliyomu tagwanidde kubeera nga agattibwako aliyomu Katonda. Katonda waffe ffenna mu nsi aliyomu, era ye yatutonda Katonda oyo w'amazima, era ye mutonzi aliyomu. Kyova ne onoosoma ebitabo eby'enjawulo
biragan katonda aliyom. Katonda aliyom ilahu wahid. Ne ya gama mucho. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Oyenna asiri kirira. Naloza. Nabane subi dene ili kakafu. Oyenna kasa. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Inna kasanti agenda kera kumacha. Ngenseno tajirimu. Agenda kera kumacha. Ngazze rio mleziwe Allah tabaraka wa taala. Ngajewo embera yonna eyamalala gensi. Nwa kasa mutima gonti encha. Ogenda kusinkane ya kutonda Allah tabaraka wa taala. Hey. Ina kasanti agenda kufambula mno wensi. Bamuteke mkabuli ye. Ayingire kabuli. Nga agenda kubera yo yeka. Awatali agenda kuuliza. Oba watali agenda muuliza. Ntuka jagenda kutuka yo. Nsaba Allah chiteke wala. Singo laba. Okusatiro kubera o. Nga drone yezene bako mtu gwe kute. Engeri abantu gye basattiramu. Okulaba nti omuntu wayo bamala mulaba. Baloke bakkakkane. Ne bagamba twamulabye. Bamulese. Twamulabye wano. Baloke balabye twamulabyeko. Naffe singa Allah atwala omuntu yenna. Faman kana. Allah agambye nti nno. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Oyenna. Akakasa nti agenda kera kumacha. Asinkana omulezi wa Allah tabaraka wa taala. Yagaman faliya amal. Abere mugezi akole. Amalan swaliha. Akole minimunga mirunji. Akole minimunga mitufu. Bera mugezi okole. Singono kwa atibwa. Niba kusinga ananga. Toina mumbe ya jadeva subira. Bagenda kwejereza. Ero komewa mubantubo. Bagambe tuwafunye information ni ncha. Toti ya gena mu basement ya Allah. Toti ya gena mu kabuli ya Allah. Wavule chigendo kuwela awali insasage. Kuwela nga wogenze wakutade mu basement. Oine misange jikuruma. Oba ebi kurumiriza. Obe chikuruma. Mubiyokoze okutukao. Chinzi kwa kubele chizibu kufao. Na wano, Allah agami faman kana yarju liqa'a rabbihi, faliya amal. Amalan, swaliha. Abere mgezi, yetereze, nga chai wanokunzi. Okole mini mujo kolanga mitufu, era mubulunji bwajo, mubutufu bwajo. Nagama nti wala yushiriku bi ibadati rabbihi ahadan. Wala yushiriku bi ibadati rabbihi ahadan. Togeza teka kutanda anga noga takatonda nechi ntuwe chidala. Teka kutanda anga noga takatonda. Nechi ntuwe chela. Wala yushiriku bi ibadati rabbihi ahadan. Inana tuka basement ya Allah. Eiti duwa kabuli. Nasinga ni buanga inashiriki. Agenda kubawa fagani duwa. Inana tuka basement ya Allah. Obo gende demu sanda. Obo gende demu kesi. Obo gende demu mbugo. Obo gende demu sanja. Neba kuyingiza basement ya aleyo. Irango chmainti sana ogenda jingira. Bono jingiranga. Toina shirikie nagu okoze. Mubulamu obuno wensi. Mwana wa toina o chansi. Eyokufuna akale mbeleza. Neyokufune dembe. Mubasement ya Allah.
singono kuatibwa notuka masoga la tabala kwa taala niva kuingiza mu basement ye ya kabuli ngo ina shiriki wogendo chitegira ebigambo nja mbitegere bulungi faman kana yarjul qa'a rabbihi falyamal amalan salihan kolemijo kolanga mirungi bobo kolemini mwejo wala yushiriku bi ibadati rabbihi ahadan we walugata kwa la tabala kwa taala mumbira yonna wala malakum karabu wala nabiyya mursala we walumugatako wadimba malaika abali okumpi naye nga jibuliru wala nabiyya mursala wadimba nabbi be biyajatuma we walugata kwa la tabala kwa taala ogenda kutuka mu basement ya Allah bakya bagamba chinyambinya byomuliro ale chinyambinya bijjana bono singani wanga wote bofanaganye na bicha vagamba sallallahu alaihi wasallama na gama nti tovanga osalide bobe yango ofunye kafuruswa ofunye chance evunama ofunye chance sala Allah mugame nge bintu bino omugame nti ai Allah wange Allahumma inni a'udhu bika Allah wange mazimanze Abdullah Maryam Jariya a'udhu bika neogoma joli min adhabil qabl manyesa wayo nantu kamukabuli esawa yo nantu kam basement yeyo ni Allah ange sabontase ebonezo bya kabuli ontase ebonezo byekinyecho Allah ange ontase ebonezo byekinyecho amanyi go badoina togenda kubana go wabula amanyi go musomi tegali mukusitula bizito amanyi go musomi tegali mukubeeranga gasitula bizito wala wadokweti kamazi amanyi go musomi gali mu mutwe gali mu ngalo gali mu computer akwata kalamu eno akwata computer eyo nafuna sente nawe bera mugezi otuke mukabuliyo nga amanyi go tigagenda kubera mukweti kabintu wabula gabere mukutyala tabala kwa taala chekinzo kubera nga kutunuliza ekigendo kuwanguzisa nange kubera nti amanyi go togatadde mukusitula bizito togatadde mbitibwa togatadde mbuyinza wabula nga amanyi go ogatadde mukutya Allah kubanga akuina ko buyinza okule sechibanja chiwaka gula. Ngane sento inego wazibieko. Allo ya inobu inza. Okule so mchala gwaka wasa. Nenga no mchala oyo inago wamubieko. Allo ya inobu inza. Okule so msajja gwaka ya kuganza. Wagu waka ganza. Ngano msajja gwaka ganzi za. O inago wamubieko. Biona Allah inobu inza okuwe inanga biono sobolo bili kao. Chisobo kira dala. Allah mugamba kutasi. Allah ne uguma jion saba Allah wange. Ontasi mini adhabil kabur. Ontasi unezo biya kabuli. Ontasi. Ibenzo ya basement yeyo Allah. Chuvula ba fetuline chigambo chirichimu. Ebanga lyo nabuli achiingiramu. Byaingiramu basement yeyo. Chituina chibe chigambo chimu. Allahumma ghfilaha. Allahumma thabbituha. Allahumma ghfilahu. Allahumma thabbituha. Ay Allah mnywe. Ay Allah msonywe. Ay Allah mnyweze. Tumulese tumusibye. Wakati mkuwe iranga abadde n'amaanyi yenage na basement ye agenda sibidwa oba ina shiriki oba taina shiriki oba ina musango oba taina musango agenda sibidwa kati yokutukeyo nibi yakulembeza okola byebijajinga emberaze imma asigalenga sibidwa oba ajiweko
empingu. Biwakule embezo kola. Bionawa yukule itia katambi. Neba vikulaga. Kuruna kugundi. Wakola chino. Wakola chino. Wakola chino. Nga wala volwalero. Bosari swalayo. Bosiba. Bionawa yukule embezo kola. Bolichoko langa chino njoba chivi. Chechikusokayo. Era wonofa. Neba kuingize intana ayo. Allah chavaga mantifayuna biokom bima akumtom tamalun. Tumula dajendi, biyomu ngeenda kuwe iranga mulaga biyakule embezo kola. Udalla Sulaiman, Allah ngeenda kuwe iranga atulaga tujabisi ngana yu. Ngaguwa bikola nebiweleze buwayo. Fayuna biokom bima akumtum tamaruni. Allah ngine ogoma joli ontase ebonezo bya kabuli. Ona kuolo luzimu muko. Ni wankubadi musimu tuwanga alira tuwalu tuwalanga tugeza konyo duwe wa. Dumenyo kubei nanga luera likiriza abantu. Bagami nti webaku watu mtu yena semaka waka. Nibaku watu mtu yena waka. Nibamu tuwala mdrona gina basement. Abantu wetiwa sobola kwebaka. Bata ambula wanawali baka aba bera likirira. Omuntu go tade mkabuli. Gole semu mkabuli. Abada azime nyumba ye bangalu. Azime nyumba ye ya bei. Nomuleka mulimbo. Nomuleka wansi wa muyembe. Nomuleka wansi wa kedo. Nomuleka mumwanyi. Nenga jomulese toinao chansi yonna ya kumuuliza. Amanyi joga jia echireo chenyini. Joja amanyi echireo chenyini. Nomwezu gwenyini ogwo. Ngozi semu no. Goba doria na ye. Goba doseka na ye. Soko fumintilize. Jagenze mu basement ya Allah. Nge misangu. Ndaba jonajigena muku ata. Mbadde mpangala na ye. Nenga tasara. Mbadde mpangala na ye. Nenga mushiriku. Mbadde mpangala na ye. Nenga mubimwenzi. Mbadde mpangala na ye. Nenga mulogo. Abaddu balogo. Abaddu bashiriku. Nenga gobaddu bikola nga abiraba. Irawa gamba nti aji ya gamba ebintu byebyo tembikwata angako. Ni wabanga afudde ebintu etembifulu myanga mu nyumba ye. Wallahi ebigambe bannamwandu babyogera. Aji ya gamba temfulu myanga n'ebintu bye. Mwana wange ne bintu bya ajyo bifulumye ajyagalo fulumye bintu bye bintu chebyo byabadde awonga byabadde akozesa mukwegema mumbirambu bachogere ntya mukola shirikiwe abantu begema wakati mbote cha Katonda okwegema sikubi. Ne kulimo bulungi n'obubi. Kulimo okulungi n'okubi. Omuntu ogenda okwegema omusujja. Omuntu ogenda okwegema akaisu ka COVID. Ka yellow fever. Si kibi. Ne ate waliwo okwegema okutwala omuntu muliro. Abantu beegema wakati mukola shiriki. Abantu beegema. Chakula ba chakula bidako. Chakula bidako. Omchala. Yomgama anti bawe ya fude. Sina mugamba. Bawe inafu omchala. Omutye nata inamu katonda mutima. Chiri kuliko di. Yomgama anti bawe ya fude. Taka haba bukabi. Bosinga na wakawa mbu akawa bukabi. Akawa aina chazako.
bawa afude buba mubikira nga maiti echari mudua lilo oba nabanga abadina ye mudua lilo na atigira nti anatera okufa kuibi yakola kochimu eido kusoku kuva mudua lilo okusoku dayo kawaka mbande echari mudua lilo ninda bango bula mutabuse nina kamalo gena kiko kuchusa kungo ye kasamu gama nti afude nafu na information chino chini mkwege mwakuli okwaba shiriku either kwa lebi ntibibiri okusala kulugweru omusajjo mkono gwe obo kwa techi gwe bigoye obo gwe wadeba kwe samu chisenge obo kusala kulugweru omusajja omukono oba sati oba kanzu na salako na teka mchifoche na teka mbifobi yebye chama awo na mpio diyo kaba katipa na kuzika msala oyafude katipa na kumuzika echigwe chia sazeko oba chia yamba de na chiteka mifabe bie chama buba tuko kuzika na janga ya yana mleke na mandu wazike bawe mleka iteo na janga ya yana bachisula anga yedang tena wa doktia na chukwana na chikasukayo akaboni nakalaga nti agenze agenene bibi yonna taina chalese ila takumanja nkwa debyo no geze na byo toina chomanja ncholo agemyo muzimu guli tegujjane gumtawanyanga afunya omusajja omulala jaga seka obo biye obo lya okubuliri no omusajja omulala ngati netatabana ne uyo ne yazze gola bakaba basajja basatu babiri kubuliri kamuli kawa basatu kubuliri kati mbubegema okwegema kwa shiriki Begema kwa shiriki. Habasaji habalala. Begema. Na wamu mberira ya shiriki. Mchala wa yafa. Mchala wa afudi. Nagakaba. Nene yegema. Nivamu gamba sive chai. Yalo itakai. Habalwa sive chai mchuwato. Basive chai mchuwato. E chai. Habola babo. Biba fili dua. Gula boya sive chai chinene. Yese mwandu bali bebana balese abalala tibakuma kuchayi abasajja bafiriddwa mwegema ne musibe ebyayi kuwererebwa mwe afuna akayi nakasiba kuwerere ngola plastic ku mkono gwa nguno nasiba kuwererewe akayi wabagenda okunaba nakasumululako bwamala okunaba nakasibako pake bana yabyo olumbe Gwela wa famile kuvayo kulemira ku bannange olumbe lwa tetwabye lumbe pannange olumbe senga olumbe tunalwa byaddi nzijeka akai kubwerere Lwaki yegema mu mbere fanna wetu abanga bebitibwa omuntu nana tukambasement ya Allah nga mushiriku bino byonna ebyensi kamba bulieko bintu byakuleka bino byensi masanyu gensi gakoma amasanyu gensi gakoma chobomanya amasanyu gensi gakoma obuyinza bwensi bukoma ebitwa byensi bikoma byonna bikoma na ye anafune dembe anatukeri katonda ngatamugaseko boberanga chichikuta kuyagala kuangala munsi ngoli mugagga Nga toya vwade, olukokole shiriki, omalabudde. Gendo jebi, tumuni mlojua biteka, ebi kwa tababi. Boba nkosalira, kosivira, kogendele maka, tonabira muntu akiriza katonda, Allah gambia kulabudde. Allah kulabudde. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الله نساو تاسي يبوني زبيد مبسمنت يو قبولي بلوتكو منتو مكبولي لووزين تامبلا جابدا تامبلا كديني Abadda atambula atya ku dini ye
kubanga bie yo kaba biyabuli jo nalaba kwa mudo akaba nga kabiru umwana we no kwa galo kufira wo niga kwa kabira nga siya abadomu tufo kabira abadomu emuli Allah tabala kwa taala abawadde obulungi abawudde n'obulungi we. Abawulidde obulungi we Allah tabala kwa taala ne mukomekkereza nga mumugattako. Abaddu mwebali Allah akuwadde abaana bakulabirira. Bakulabirira. Abaana bakuleetera buli kimba kireeta awaka. Nechitukira mubudde. Emirembe ejo Allah jakulekedde. Ojikozesezza kuloga abantu ku kyalo. Era abantu bakyasombewo eddagala. Kubanga wakulu olina alongo. Yegwe ofiisa abantu emmindi. Yegwe osiba abaana b'abanno irizi. Yegwe osiba yegwe ononye ekyogero si kibi era ekyogero ddagala ne singa oteekamu emiti n'ebigendererwa kyakulabira nolekamu kayaayaana kayaayaana ng'omuti si mubi bwe waba gwina kyegusobola okukola nga kiwonya is okay naye kuniye gamba nti kankuteekemu kayaayaana abasajja bajja kuyaanira omwana waffe ono batakula ebisenge lwakuba nti nno Maliyamu yaba kayaayaana oba ogenze mushiriki Abange mukozese chance Allah jabawadde abaana bakulabirira beera ready beera kumunkenke nawe okolerere enkomerereyo ofunye abakuyamba ku nkomerero tibakulabirira kutuulaawo nga buli agala taaba gw'otunda taaba bwe bagamba nti mutabani wajja eyakava e Makka ate agala bintu ebyo ng'omukweka wansi w'ekitanda Ngwe ojjango laga nga atabikola nga nako. Kale yandibadde mu mbeera ezo. Yandibadde afunye ekyokulya. Abantu bali myaka ejo. Myaka nsanvu. Myaka ataano mwetaano. Myaka nkaaga mwetaano. Bayigira mu kinaana. Batambuza kedo. Batambuza bogoya. Gw'otudde butuuzaawo abaana bakulabirira. Dwaki tokola Katonda byayagala. Dwete wete katika nkomendo tote katika nkomerero yo Eswano bango salira mu budde nobirango bera ku stigifaru nobirango bera mukwera likirira kubanga ebyokulya Allah abigonzeza obulamu bwo okubujjanjaba ababujjanjaba we bali ne abaddu mwe bali nga berwanako bayimiriddewo batya ne gwoganye abange Otadde tata wo mutaka. Otadde mama wo mutaka. Ekyokulwala si kyekikulu. Wandibadde ku bunkenke. Okusinga gwatte mu basement. Ng'omanyi nti bajjamu ekyokulya. Wabula ekikaabya n'ekikwiraliikiriza. Wakati balimu kuba kibooko. Wakati balimu kola ki. Kyekikwiraliikiriza. Era ofuna okweraliikirira. Naye gw'otadde mu kabuli. Eri bamalayika abatoogeraganya na muntu. Ngira kabuli egama nti ana baitu wahid nze gwola bawano wozze ndi nyumba ya muntu omu ana baitu wahid ze ni nyumba ya muntu omu teriyo wakubiri ana baitu dodo ze nyumba jozemu ni nyumba ya biwuka nozo bilaba sigomulaba ndi nyumba ya kizikiza ngenda kubeera nyumba ya kizikiza eri omuntu abadde mu nsi muno nga teyeefaako. Wandibadde okeera buli ku makya n'ofa ku bulamu obwo obugenda okusigalawo n'olema kutunkana bigenda kuggwaawo. Tulabyeko abantu abadde ne lubaale basamirira abantu kati bagamba lubaale yabaddukako tebakyamuyina ebyensi biggwaawo neo nefula nti gwe kamenyo. Wallahi ogenda kera kumacha ngalo kya sobola tosobola kumenya muwadde kalamu. Allah ne ogoma joli
ontase min adhabil qabul ontase wenezo bya kabuli. Allah nkusaba ontase utase mama wangi utase tata wangi ontase nangi ibunezo bya kabuli. Bibunezo bya kabuli mujimu kuchibonerezo yunebu chewo umano kugena mchibine chilala murime bibuzo. Irewa kwe chibonerezo no chitabu nje chibonerezo gabaga ambono akirizi dua agene mchibine chilala chinachise oba agende kudali dala. Nebunezo bya kabuli chobo manya ebunezo bya kabuli murime bibuzo. Gwekola biyagala. Chobo manya. Allah taina gwagenda kutira kuliso. Kola choyagala. Oliwa dembe. Okwe isanga woyagala. Oliwa dembe. Okwela choyagala. Allah taina wagenda kutira kuliso. Kabuli ya rimwe bibuzo. Mbaka ya tunyo ya katono nyo. Ya tugama anti. Ogenda kusingana ya chibuze chigama anti. Manu rabuka. Manu rabuka. Wadewe sinzani. Ani mulezu. Ni wanku badengo uli mwalimu. Onako uluwa kuogira mazima. Amazima gali ntinze mbade imamu. Ni inga nkube ichitavo. Bagamenti au kafu okagudi bila gatman rabuka ogamanti Allahu Rabbi ogina gamba haha la adiri mbiye David ngabo teke simu munyumba obe simuluzo nela wo chitadde nota kule nyumba ina traba chisimuluzo nega guba chitaddeo atenga abakulinze bweru bagala genda. Nana wala boyage ogenda okwesingana abadaira ni yokusibao ngozao buza atinga gwata desimuzo mu nyumba nayo kinonyeza chikubuze we buza ani akijjeo nengo kinonya ato chongereyo bwongezi bajja kubuza gwi imam gwampuliriza bakubuze intimar rabuka fucho gamant Allahu Rabbi ogenda gamba haha la adri duachi wali munsi munongo kwenya kwenya abantu gukwenya kwenya ni Allah. Wala ganti katonda wa umuliko. Nenga wallahi umuliko muswala. Kubange swala wegwa. Ogenda baga haba kweye mituale viri. Bakweye mkumitanu. Bakweye mituale satu waluwa obuzivu. Kwa saliza. Era yemperayo. Pumalo kusaze swala. Webirira. Nogia nukube ichitabu. Mungu atubere. Mungu atuyambeko. Na ye, awantu wa usi wangu. Awantu wa usi wangu. Bakubuze madinuka. Wama nabiyuka. Madinuka. Wadosu madini. Toke ina gamba anti dini yange wade busilamu. Ngo busilamu chibu gamba. Obusilamu, buli mulusenyu lala, na uli mulusenyu lala. Togina gama anti dini ya Islam. Kwa obusilamu, ya amulu bitawahidu Allah, wa yaniha ani shiriki. Kwa obusilamu, bugamba kwa ula Allah. Na kweke ka. Bugana kwa ula Allah. Bugamba kwa ula Allah. Na kwezi izako kumugatako. Na kwezi izako kumugatako. Wayani haani shiriki. Ni mugatako Allah okwata golo. Mukole dogo gwe uyo. Atoga amanti oli musilamu. Chigamu kutusa dini maso gala si changu.
Bila wakina kwetira Echifana nchiwa gabi nito msajono mwogira kochi Ira mbaka gama nito mudu wakina gama nito huwa Muhammadu Rasulullah Uyo Muhammadu mbaka wa Allah Iya mutegira Nako la biyaragira Allah chagaman kul Inkumutumu tuhibbuna Allah Mwaga la katonda mwaba gali Yagaman fatabiuni Mubiringa mkula mtia Mumu gondira Wamumu gobedira Nabi sallallahu alayhi wa sallama Fatabiuni Yuhibibukumullah Allah jakuba gala Wayagafirakum dhunubakum Ila jabbasu nyone ibinu nubiyamu Mwagala Allah wagale Fatabiun Allah wagama anti amangi Na wagama anti Muhammadu yugi mulaba Muhammadu Rasulullah Muhammadu mubaka wangi Muhammadu mubaka wangi Mumugobirele Sallallahu alayhi wa sallam Fattabi'un yuhibibukumullah Allah jabbagala Bagina kuza kutufanchumbaka Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallam Kabuli mulimwe chivuzi wa Nti edini yo Dini al-Islam Bakwetu yumbaka Muhammadi Ogamentu wa Muhammad Rasulullah Uyo Muhammadi mubaka wakatonda Uyo Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallama mubaka wa katonda. Baira kubuza anti, wamute bionabi oge dewe, tibiuli de, wawijawa. Kilatu mkitaba Allah. Nasoma Qurani omwe najje bigambe ebyo waswadaktu nembi kakasa. Oba amantu nembi kiriza, waswadaktu nembi kakasa. Abange tugiye na basement ya Allah kabuli. Kabuli elimu ebibuzo. Kabuli elimu ebibuzo. Kabuli elimu ebibonerezo byayo. Nina agenda okwebonerezo bya kabuli. Tainawo option indala yonna. Egama kala de wali awo muletu demu tumubuze. Awalu ensonga biri. Ogendo tia chogendo kubedira. Ima lijanna wa ima annar. Abangi, onobera mbedi, mbalie sima. Obamba genda okubedira anti babo nilizewa. Allah anginisaba, mujia malala munsi. Batikitoka. Mujia malala munsi. Batikitoka. Mavu mabuli ya avudeyo. Hatta nukumu mbaka Muhammadi. Sallallahu sallamu atichari chizibu. Na vyo kwa serugando msajamukulu. Msajamukulu. Kagama ngenda kubavu mira Muhammadi. Pumuna yogira kabaka. Katiyalo uzanti Muhammadi. Muhammadi ni kabaka. Alo uzanti kabaka aliwa guluwa Muhammadi. Sawalo uchiwa tuwe ntegire nunchi. Oyo Muhammadi. Yasinga ebitonde byonna ngabwe kyajja na gamba sichogera kwewana wabula Allah watu ya kisalawo era yagenda okolereza abantu kuluna ko lenkomerero banabbi bonna bagenda kulifalinga lyo mbaka Muhammadi bagenda gende wa Adam bagende wa Ibrahim bagende wa Nuhu bagende wa Musa wa Isa bonna balifalinga wa Muhammadi ye nabbi ya sembayo mugende imkwano gwa Allah Nabi agenda avunama wali Allah amsabe kuluna kolo. Sima mwita mkulu magala. Yaga njaba mvumira. TikTok is because atina nti wamanyi nti buchimu chine emyaka jacho. Oinaka sera kuba mwoto chasula kuba kama. Hama jogula mbaka wakatonda. Waladhina aman. Naba kiliza ya wangala na bo. Maahu ashidao. Bali bakambwe nyo. Bali bakambwe muko.
abanga bebitiwa basementi Allah mugambi min adhabil qabr Allah ange nekingiza joli ontase bonezo bya kabuli. Programu ya ita programu dawa eyo kumpinewa etuyambe ko kwetereza mu lugendo lwaffe olwenkya. Etuyambe okwetereza olunaku lugendo okuva mu makago. Abantu bo bovudemu batandika okugwe yakawunga kulumbe. Akabonero akalaga nti abadde aleeta akamere yagenze. Kulumbe lwennyini nga tonnaba na kufa bagwezewo abantu akawunga n'ebijanjaalo. Ninga yegoba dole tenkanya noleta akamere abantu okebana alia obalekedde emmere gyobalekedde yeyo. Ninga omulaba kino kyekikulu. Nenga ateja agenze chinene nyo bino byongera kuna kuwaza abange kiriza musimu no nyigiriziwe ni akasa ntogenda kuva musimu no ngatoli mushiriku ngatoli mulogo ngatoli mulogo bero muddu ayawula katonda bero muddu ategera katonda bino byonna bitulimu bibulamu okutya katonda. Tugenda bia galia mubude butono, ngabula benkuba, eto nya, nefudemba, ne maranecha, omusana gwene guwaka, omusana gujja kwa kajoli. Omusana gujja kwa ka from day one. Allah omusabe, akutase ebonezo bya kabuli. Musabe katonda o atase ebonezo bya kabuli. Mumu wabakuze miaka tembuzabuza wabubuka nti bye mwogere nnyo ku TikTok za mwe bye bitekeddwa ku ebitufu nga tebiri mu katonda. Ezo ndaba za mwe endaba yonna etali mu katondo jyetegerezanga mu kujiwuliriza era abantu bangi baluuzinza obufumbo bwabwe lwa TikTok ezo. Nz'omusajja tammanyira, z'omusajja erere, z'omusajja z'omukazi sibana. Ee byonna kati muvudde ku by'abakazi n'abasajja mweyingide n'ebya Katonda. Mweyingide n'ebya Katonda. Na ye, nagamba sallallahu alayhi wa sallam, nagamba nti Allah nginewogo majoli mini athabi l-kabul, wa mini athabi jahannam. Echi wa chigamba, oluvanyuma lw'okuwangaalira mu kabuli. Ebbanga eitamanyikiddwa muwendo gwe munaffe omulungi atuuliriza. From day one tugenda kuva mu kabuli zaffe. Fennate. Tugenda kuva mu ntaana zaffe from day one. Onako olulagaane. Onako olw'enkomerero. Tugenda kuva mu ntaana zaffe. Tuolekere ebbaliro. Nye tukena kuwa mutana za fe uratan gurra. Kwa yetuwa mba dengo ye wala wa denga to. Tukena kuwa mutana za fe. Fina Allah nga atuwa gala mifachimu. Bina vyo ulia. Simanya aba Afrika. Mujia kunganira wanu. Fina Allah atuwa gala wantuawa. Ensi n'ensi ensi yonna. Ate nga agenda tukunganya. Nga we yatandika wa agenda tukunganya. Tugenda kuva mu ntaana zaffe. Allah nga we yagamba. Tiwala utara idhiri mujirimuna. Na kisulu usihim inda rabbihim. Na ye. Rabbana absaruna. Wasami ina
farijina na amalu swaliha inna mungkinun. Ama dikoli laba. Wala utala idhiri mujirimun. Kwa ilabu nabali ya majie musimun. Na kisul usim inda rabbihim. Gabako tese mtuweje masoga Allah tabala kwa taala masoga umlezu wawu. Ninga baga mbechiga ambo chimu. Gabaga manti rabbana ayu umlezu wafu. Absorna tumazo kuwe iranga tuwe mbira siyabu lijo. Wasami ina noku ya tude jahannamanga atokota na ye fariji ina na amalu swaliha. Allah tuze yo munsi. Tuleke wakali mbiriza otuze munsi ina mungkinon tumazo kakasoro aliru. Ina mungkinon. Kasira kagina kuwa kazivu. Tuge inakuma mutana zafi. Awatagenda kubeera ngoye za ndibota nti ogenda kwambala buli omu ayambale nga olaba genda osama mpira bambala jaze zaabwe ne bayingira ekisaawe tetuyinawo chance ya kwambala tugenda genda maaso ga Allah finanga tuli bwerere. Abachara na abami ntiye. Aisha abuzo mbaka. Nage, tinawe. Nae Aisha, tewea likija. Oluna kuolo. Tewali wa agenda kufuna chance. Tewali wa agenda kufuna mbeira. Kwete gereza msajja. Wado msajjo kwete gereza mchara. Chobo manya. Biga bebyo siya bama la mani. Uwadde mbo kula enkola yo. Nota chusa kumanga gwen na njini kapate gwen na njini mesi. Allah tuwe chigambech. Na gama tuwa kulele hako mirabikum. Babuli ya mazima agavu derinzi katonda wa mlezu wa Allah. Famani sha afali umin. Ayagala wadde mbe ogakiriza wa mani sha afali ya kufuru. Na ya gala wadembo gagana. Na ya gana. Inna atadina. Li zalimina nara. Ya gama na teka teki la abali ya zamanya. Na ba teka teki la mulilo. Abali ya zamanya. Li zalimina nara. Magambie. Waliwe. Stepe yoku wiri. Allah magina tukunganyiriza fena. Ya gamba tabaraka wa taala. Na gamba Allahu la ilaha illa huwa. Oyu Allah. Tewaliye sinzi wa okujako yu Allah wa fi. Allah tugamba tulajima annakum. Ila yawma al qiyama. Allah yu. Agendo tukunganya fina kuluna kuhuli nkomedilo. Ni ya gama nti la raiba fi. La raiba fi. Onako watu kakasiza. Tuliko kwebusa busa. Ati tuliko kuwakanya. Allah fina agenda tukunganya fina batonde abantu fina. Ya gamba. Waman asdaq minallahi qira ani asinga Allah kogere mboze za mazima olukunganolo lugenda kubera mbuli kikacha muntu yenna abali abagagga abali abavu abali abakulembeze olukunganolo ala lwagira tukunganya buli aliko omukulembeze abali abakulembeze Allah agenda balitira ku mpingu. Boba genda kujira kumpingu. Era wabu za antia mange. Ono ya wakule mbira atia. Beya kule mbira. Baobu julizi. Tetuwa mina kumutawana. Ya tukule mbira bulunji.
oloko jivo kumpingu. Bakulete ne famire yo gwe. Bakulete ne famire yo.

0: kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseko wano muludegere the chain
1: kale mkago mulungi dakika diwezana na isatune dimazo kweganisa wayi 10 ndala edo kuncho kuona ko lwa lero ebulai 17 kuweresa wayi 12 twakainama ni program of the gere the chain kuchinana na munana katoneze mukaga busoga royo radio katandike ni ba kalondozi baife kuva mbitundu ebyenda ulo basubule okubanga batusa kwa makubu agali mbitundu ebitali bya nsambo ndala yo sinzirira ojja mbiso kubanga ogoberera ente kateke eno katu je ewa Ivan Kiyemba mu district eye Bugweri yasubula okubanga atukobera kumbera etabaire nonji mukuzika omutyamye mu oluvainuma olumutyamye mwine otegeza nti abaire amubanda sentede era batamuzika ngati bamusasuire
2: Ivan Kiyemba muna witegera nti olino okola va mu ndolo owekitibwa
3: wanjona
2: ebo wasuzeyo
3: Nasuzabiro njeru yeye.
1: Tuliyo, Bugweri.
3: Bugweri ya bairenu nji. Atia azodi bitone.
2: Sebo, ndiwo sebo.
3: Ole yanko batyo, musa damateso, mudama, echaru chavu wako, echi wako siyo, bero siwa kuwana, vana naluri.
1: Echa, wako. Echa kotoli.
2: Kotoli, yali, actually, kotoli, yali muntu. Yali ya kafa duzi duzi. Ya wangale, miaka minjino. Wasuze yezira network a
1: Chiemba Soko mtole kutidamu no yezira network soko fune kwa awali network baba tusobola okubanga tuuliza gania bwana Ivan Kiyemba mu district ye Bugweri network elimu sumbua
2: ya yeah, network esubwe katongera kusobola kubanga atumunonya kwa Ivan Kiyemba Olwaka serandi sepa tutandikire otibyabire bitya
3: Kale Bugweri yao abataka babwe ne Katemba atali musasulire
2: Yes sir
3: yabeire Bugweri yao na Kivumbi mwigomole lya Igombe
1: Yes sir
3: Omusada miaka 5 ejo bukuru amane kwa maina ga gamuwa ya isima muwa yo na isima ala imu miaka 5 yeji ya zambula mwogwe nsinga ya ave ilalina enumba japangisa wabaka ina enumba japangisa enumbe na ave ilajibede mwe miaka makumi ya vilinga tazi mbanga
2: ngalimu chipangisa
3: ye mwemweze ave ile kalime ncho kutola enumba Aya abeli akulunguire miaka 20 ngene umbe utajipangisa ngatajisa sura sente
2: yakamala mu miaka 20 era dasuze mu ngatasa sura emitu alesa to esatu buli mwezi
3: abeli mu numbe ye miaka mingi aye emiaka 200 abeli 20 ngatajipanga takashura ka sente aye enumbe yo ebeli ya maganda dalawusi aye nga maganda dalawusi ono yena ba yena baba yajimugambuwe yajimusikira bwo yashika nomba ya baba we mutimpera anu babaire omwaina waibwe maina waibwe nga akasente akadisere singa bunja akasente ba omwaina waibwe akobati bo musada azira kasente mali maganda waliso mukasada azira kasente wali kufuna aida kutuga mwa yati yetu anga sente kali nako
1: yes sir
3: nga maina wa magando na mutira yina akabega Kubanga anti nga yene igiembera no kulangana igiembe anyumba ati yagizimba mwene idukire nombe yabo baba ne yagizimba ayo lokuba baba yafa bona bateko kufa muko kashi
2: akasente
3: muno musada wewe bakoze buti katonda ya muko ola ya mtamu bula mu bwensi isi muno ola mtamu bula mu bwensi bate kateka ngateko kumuta munumba ye yoluberera endogera ya tandiko kujja mu maiso Basteko baba imamu olu agami omudoko liba abu uli basala batu uli lida esawe yu kusalida omugenzi ya tuka bakabati bana batukali kusalida omugenzi ono kugotu boge tunamalo okumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusalida kumusal abando muganzi ono
4: mm
3: tuki nga maganda alani kwa mukono
1: nga situkati nze mubanda
3: nga vayo
1: mm
3: nga mubuza uzibuchi ati nze maganda ono mubande muwayo ono mubande sense gange mbitilivu
1: mm
3: ati mubanda sense imeka anti buli mwezi asasto aliment kusasule mitu wale satuwe satu ya kabale miezi makumi miezi makumi yazi kitegeza mitu wale unganka aga
1: mm
3: dali menjo kusula wano me male haba antu bakoba ayo ndu kiloru mbe na kudina kase ntika kekubisa mti
1: awana
3: vya kujiba mbeleba mazo awana ata awo ina amani sonda kase nta ukawiri mbabona bavuile uli awana vya kujika saba mala kuokera
1: kibajia yes
3: na batonto na habari habana vya kufuzi
1: haba idambantu
3: haba kwa gaira yu na haba vitaba ndio kuida akasa ni kabata muka ndi haba ndi eni mbedi ndi batidi akari yaka muku uku uku muna mwale yakuba ati mtimto da ba mwe gere yakuba ya lime laku yakuba ati nda akasa ni kangen kagani kujenda ba lime laku ba seka ba lango kutabuka echa vilemu yakuba ati kari ya musa zee kwe sente ampe yoku wa musa astile muso nige ampe bampe kwa mitu wale kumineta nijonka ili sigalao mbeke muso nige takienda wase kaba kaba zite kukuso zese ndibino diweyo abata kaba likabati uyo musa da tatu manira wano ya vilenga kukubati yaba ando mugenzi one sende
4: ngo mugenzi akalikufa
3: kwa hindi kaba ya hiba bajide ka hiba liku bajide kubo ono dalawusi magana dalawusi wa mkube kwa ampio uwe sente bidare ya likuba ando mugenzi ingataka ina kumuso nige abaya hiba idara waba nwa evita meza amakwe yego buto liba tuwa kute gire saji gire doku ziko mulambo kabili ngonu mwene seni baliko doku mata manten edaba bekuwa baze inga chiba achala kumutasa singa butie na baba amumizi za musu kwa singa ina baba muko kwa singa butalimu idu alido aye ila kase nchiba amaze na wakasona ne kawaji seni dadenyo kusonde buwe mitu walo iku mizuji yako vya atinito wanko iku mene tanu
1: kezo
3: kusoni abu mbeka amaze wa ubamo kuchankalana baka wibazi iske omugenzo na iba andegye mitu wale kumine tanu wole ya bela kubi yake amaso nige dire
1: aiba
3: muwe kumine tanu alakitamu azigire mngao aiba dire kumaliriza nga tamuso ni nga espene nige nyo kusondegwa uba nga abantu batikoyo bakoyo okuti yamu
1: Ivan
3: abaya aiba ajabu jie ba muzika aiba seka ba ajaba muzika aiba kolo uudu ba mngolo uudu nchiba ikonan kutegele ni gali ba mugenzo ni kuru mboko ya avuaku abaya aiba mugenzo ya avuaku ba musenge kiza kwa iranga yokule tanti ya tima na mtu sent au wana wana wabanga ukumbanda kemula ama ukutu usenye zoe jina
4: atenga kai bende na balance nti abanda aliga
3: anti basere kana abalana abakwe bati abanda aliwa ai ba noba noba noba amazi ba kwa mabaya ai bati bali kuvuza au wana wana mu myaka eje okujanga emyaka jina jona
1: obangawa
3: okubande kasente akubuke yongera bwe yongera
4: so obugumikiriza ba musindikiriza bwa mbiro
3: aba mukuba musini kiliza bwambiro ngachiba kanya nayo genda kuombera ate mulira no bano bana bana ni baganda be baganda ba maganda bona ba bele mukule nti ki eno mbere baba ya direka ai maganda maganda ye kana ali akasenta ako
1: eh taba wa kasente
3: tebe ona tiba mubere ishita kumu kumu tiba mubere isha kubaya ina wala kwa kubati haka mati bereke baba bareko ole yeri bareko la mwezi kile batamunga na kasente family tamunga kasente kubanga ona la inobu ni gure
1: ee
3: na atole za kumu kuma yi umbago
1: ee
3: ayo kati atala hako zaine
4: ee
3: ee
4: okay
3: cho ngandiku zingazinga ku
1: yes
3: kasera.
1: Yes ebo
3: Mr. Red Sting Abungi, Abana Bay, Mr. Red Sting Abungi, Abana Bay, Sister of the Summer of Summer. I am very good, I said that Massimero. Aban, the Abana, I don't know, Massimia one, talk about the senior for the senior six, and I take the charge of Puga. So we came to down about very normal and anti, but it meant you could not go to a castella, Mamma Summera, Fananga, you go to a castella. Wala le bali dako wetanga kwa wali una kuwa akali ya guidance
1: bakani
3: kwa kusome sabaa na umwana chichaye ndo kuwa kuveri umwana yoli ingira nga alime chukuba chini ayi kabili ya jeli ya hapa la chile
1: hili
3: atumina wadwa za wale metu kuna maduwa alireyo uroto kuma maduwa alireyo ya kanda kando mkazari ya mabunda ayi nga kuwa kubati chichi ni bati mkaka buka kenga atumina ni chichari mundo uza yedete mko berati ulime chukubo otio volime chukubo otio volime chukubo oti
1: Oya
3: gano mzairo hundi ya kando mwana ya mukubati oli nanti kubati no itagera nabo oyagalo oli nanti ba watu afike itagera wa lamanga yaki mutambute no ndo wa tafenga kimwe mwe ne ndo wozai na yo uli ngira ngabuli motoka evayo oba muri mu bantu babiri ajukwa mukono ati to wa pesa I am not going to be able to do this. Ebyogambo byabeere byaditika wa sendiko SSL so wawo omwami sabye samanya ngaliko bati abasomesa kyenze musomesa atuko kusomero ngaka ina kujja mu kibiina abe ne ebigambo byayogera n'omwana gaba kamugoine ku ensobi amutegeeze amuteeketeeke bubisere ebyokuyita nga netwa tuviireo ikuba eriyo tubonano ngati yasoma bulungi kibi awaye nga muntu wakyalo ngaye wabuvunaanizibwa
4: Nkali
3: ha. Wabu nuna yaso mbaino. Nga wabu nani zibabu. Zona bulu ndi kushalo nga teka kwa chika. Mwuda wale wana angani. Uyaso maya. Uyaso ma.
4: Haivani.
3: Wanyisebo.
4: Olo wake riki za tuzingire kwao.
3: Kale. Nendo kuko mwuri lisanti. Asibere kuwe no. Bida kwa ganuna ku orwencho.
4: Nkali.
1: Kale tuyanziza. Bwana kiyemba Ivan. Mwa mio no kuba anti haba andaya iziza msango.
2: Be.
4: Muna. Azia diote gera kuina idini. Obusina mbula ambika butia.
2: Cheba koze ne chitofu.
4: Echo kulanga.
2: Cheba koleri ilala ne chitofu.
4: Echo kulanga.
2: Actually.
1: Echo chibao guli wanto.
2: Bakoze omusango. I mean, bazi. Ba actually, titu indige tuja. Enseno, eri engeri jetu jirivinga. Mostly, aba nabo, abe full anti. Oba bayaye yae. Balina boche bataidi. Ntichidatu kichisele omuntu wafe omuntu wafa eliyo jajia eyo jajia lekande kanku omufano chiringa kutola duma empeke obama maido
1: wajisimba yes.
2: Toso wala kusimba mpeke mvundu mpeke yomera basimba mpekechi mpeke namu kati chiringa kufa uwe mpeke baba benda anamu kati ato omuntu chitegeza nti omuntu jajia wali obula mwobundi obuli eyo
1: life mubusira, after death
2: yes life after death mubusiramu toyikirizibwa kuzikibwa na ibanda nensonga lwaki sheik nga tukali kusalira muntu akomanti eri abandono era che baba ile kwaone cha baire kitufu okutola kunga omuntu abanda akobye ati onomba ile mubanda
1: aye musoniwe ngabo yabaira akobye
2: ngabo yabaira
1: ati musoniwe kwedindi bampe ya 15
2: oboli kitegera so baba ile batufu era bana babinzeo omuntu bazikole ne ibanda bayeteirole iba obuzibuje ajire mukabuli
4: ajire yo ne ibanda
2: okukoba mbu omuntu abanga wa memale simanya mbu wachita bandanga nani ataidi principles da mabanda banaye atena okusasule sente tichigizante sente dili yao liboneka
4: ibanda sono sasula kwa katundu tu
2: obo chitegera sokati mwe embera chebakoze chichamu atete chikomanti watu kilo kuma buli omwali na mabanda aye wobako kalifu na busobozi atete tegera ati omuntu alija ku faido. Secondly, nengeri jetu banga tulikusasira ino omuntu afire. Tutegere ndi nono omuntu afire abanga ku omulamu.
1: Yes.
2: Yalinga ku omulamu. So tuli aho tulisasira maiti bana yo musada afire kodi bikoze bitia. Yes, afire. Aye kitegere omufu yetabana musango ready jali kuja.
4: Ajawozesebo.
2: Echo chemwe kabiri muri kumwongerira irala kiboko ndi kuongera kundi na so chebakoze chichama abantu abasisewo. Omuze yali kubandese.
4: Ya, kusonga dai kusonga do muntu afire amazima galinti. Kizibu ino muntu obulamu bwetambule olune bizibye bitusomoza. Kizibu ino muntu okwegala ibanda. Nzo muntu afire na ibanda disobola amne nyanti lwachitia sasulanga akali mulamu. Kuba ebizibye tubitamo olwisi no busobozi byabyanda ulo. Wabula buli kituka kuncho abana idi ni bachileta mulwatu. Kitegeza nti bali kuongero tukuzo moyo gwa mugenzi. Yali kuja aje webanga chuu mlo kitu fetu uli anti ba umulira kuumla mirembe ngo zira kuibala ifabala mugwandu ere mulimo gwo ife okwongera kugamira ku mugenzi ku ifabala muni foto sabiru omufu
2: yes
1: basonda sonda aka center
4: emitu ale 15 na ndibere no kulowoza anti gabawo omuntu mumuti bamule kubali kulumba oba kuba omugenzi mundikize ife yekisira masolo sasule ibande yali yali musasulire
2: ibali musasulire
4: yali yali musasulire
2: ibali ni musasulire
4: na mukulu yali abemirembe however ndikwenda kugira ku nsonga ya jayogere ko yakali ya guidance kugamu amasomero gensinga kuikirikiza mu. Do you know why Ibudini secondary school performing bulungi ino? Zerumu nakwala kukalia guidance kudati school. Yo tuwa diseki za muzi egema senior 4 ni senior 6 ya gaita amasomero ago. Ngebula yunga mwezi mlamba tuke kwekiza.
2: Senior
4: 4
2: ya gaita bibina. Baba nga basomera walala.
4: Bale to muntu bale taba kugu. Abasomesa ku universities abina bibakoze ku nti omwana ajjo okufulumanga. Ngate gerenti nakola combination igundi. Chino chensubi roko la kalia guidance kuteka musomi chicha bwaba asomi asobola akola chikuluya ko si chediri kwa idei tunzi bachukola kai bachukola ni musini ya nungeri ya baka ingira ndiyo idie ayo bolonda amasomo gano osobola okuba omusawo wanoidaba musawo wabisolo wanoidaba angolimu kugumu biafayo so buti omwana ajwo kulanga mwena ini gafo kasinze
1: nga asobola okwe salirao
4: buti amasomero gaife na agasinga goti gachikola baleta bulete bana abasona mchibi na piga towe twepiga twende buti amasomera amateketeke gate ya mwesente galeta abakugu abakugu abo bakola kalia guidance kuteka mwana kya sobola akola iwo idaga amukobera wo omutera ulisti yeye bintu wa mukobo tubo soma kino bwokola gara masomo
2: osobola olija kuboti
4: ebirunje ebiri mukuboti nibino era okusinza kusita seriwo omuga ndo gutina abagukola bafunda chiti buti omwana ajjo kulanga ya ini wezi somero kwe positioning buti wano azedi wanga yasomere bugobi soma senior nu senior 4 senior 6 busada itumwene obanje kumubobana
2: nasoma paka senior 5 bugobi
4: obanje buti watuka watu wamala senior 4 ngatwedi na chira kwa tyo obanje kumubobadi
2: baduko bangati badu letiranga masomo getu betu te amasomero che batukolera kwe chitufu mo moja somera wa mloza wa shedinga moku ngatulikuwe kwidu za fu mwekisi
1: zaidi baba oyakubuza ngati ojabachi wakubanganti jabache ngoli muto kuba nze mzee yage yambuzanga bwokula noso moyenda kuba akindi mzee nenda kuba musawo
4: zino nenda ngaba nakubanga muvuzi kanoni
2: yakubanga jaba mna mateka
1: tegeza mwana mwene zira yatukiriza
2: tulikola
1: bichya
4: obona bula mwobwensi obula mwobwensi abasada abafunye ino batero kuba nti chife chikasinze kuba chikasinze kuba chigaigairimbo irimbe eryo bwoja ebirote ebiryo omu abantu bibatu lutani bitatukira nebinji mlimu abaze ndo kuba ni golofa abaye ndo kuba kuba bilionia abaye ndo kuba kuba president abaye ndo kuba kuni business da masomero business edimwe sente ninji babe biroto biba mwirimbo abantu bafane biroto nechifo chikasa zebu kaiga musu muno
5: Esawadi wezei kumina ibiri edo kuncho. Kusoka, Royal Radio.

0: okuva mu kano meruke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatuaneze mkaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Ekibiina ekirimu buyinzi kya NRM kizeemu bulungi enteekateeka edw'okwetaabo abalina ebiwandiiko abeetaaga okukiika mu Paalamenti y'olukalu olw'omwirugavu olw'ebuvanduba. Wabeirewo katemba atali musasulire ku nteekateeka edw'okuziika omufu omuyisiraamu mu bitundutundu ebya disitulikiti eyo ey'Ebugweri edagira emaiso okuleeta oluyombo, kyokka nga omusadde omu yayimirire bulungi ku magumba ago ng'ategeeza nga bw'ali kwetaaga essente edyajja amaiso n'okuba ng'abantu omuzeeyi omugenzi oyo ku myaka eduwera edisoba 20 lyamalanga apangisa ekizimbe kye. Oliotya ye mukagwa mugonzi ajye kumire kwe yeyisi bantu kyabazinga wa Busoga 88 akatunize mukaga fama Busoga roye singa akaseera na akama kubuga ife agensonga mu lwisi bantu kyabazinga ndiyo muva Bugweri ya siri Ashraf Waman ndikiriza nga kutuse ku mbulambalamba. Ekibiina ekiri mu buyinza mu iwanga lino erya Uganda ekya National Resistance Movement NRM akakiiko ak'ensonga ebyokulondesa wansi w'ekibiina ekyo kaviireyo kaalaga bulungi enteekateeka omukuzi ogw'okubiri edda okujja mu maiso okulonda abaidde okukiika bulungi mu Paalamenti ey'olukalu olw'omwirugavu olw'ebuvanduba eya East Africa Legislative Council era ng'enteekateeka eyo etandikirewo obulambirira abaidde okukiika mu Paalamenti ya EAR. Enteekateeka eno okuyidda mu bitundutundu bino ng'akaseera kampigaana akakiiko kategeezezza nti abaali bajja maiso okuba nga bakiika era ebifo ebyo byalekebwa nga mpa ajja maiso okuba ate ng'abikiikirira okuli Honorable Dennis Namara ng'oyo yajja maiso n'okuba ate ng'awangula okukiika mu Paalamenti ey'omukuzizo gwa 12 nga kyokka ayise mawango eyikiriza nti oyo aba awangwira ekifo mu Paalamenti eba eriku ekifo ekyo akyabulira mu bandiku abo n'omuli Honorable James Kakooza. Era bano bavaayo balangirira nga webeyize kumbali okuweereza omulimu ogwo okusinziira ku ole komisona wansi w'akakiiko ak'ensonga ebyokulondesa mu kibiina kire kya NRM mu bitundu bino omukulu amanyibwako nga James Tweheyo bingi byeyinongwire ku nteekateeka eno ng'ategeezezza nti batandise okugema bulungi empapula olunaku olwabeera olw'eigulo ng'enteekateeka eno eyidda kutambula obulungi paka ngena kwedo omwezi lulala omwezi obwidde okwida ogwo musanvu guno omwaka bingi byakobeire bulungi obwo ifaga winda uyabeire ku kitebe ekyekibiina kya NRM mu bitundutundu ebye Kampala obwo ife yabeirewo yabitutuusitiza bulungi kumpewo eyeyise bantu esinga edindi James bingi byeyinongola bulungi ku nsonga eno ebyokujja mu maiso enteekateeka edda okulonda abakulembeze bano era ng'ategeeziza nti beidde agobera bulungi amateeka agenda ulo paka nga batuuse bulungi ku nteekateeka y'ofuna abakulembeza abo bingi byategeeziza era obwo ife agawenda okuvaako mu kitundu kino eky'ekibugandiba ekya Kampala yabitutuusiza bulungi. Ng'amaloboozi ga James gajja mu maiso n'okuba nga gayiteekateeka obulungi olw'ebyuma eby'abazungu weenaawo Tweheyo w'asinzira okuba ate ng'ayinongola obulungi ku bisaanizo ebyabo abali kwetaaga obulungi ebifo ebyo w'ategeereza nti n'ebyo ebigaligirwa bulungi yise mawango w'eiwanga avunaniza ku nsonga edw'okulonda abakulembeze abakiika mu Paalamenti ed'endawulo ebisinga ku mboozi abituyinongoire.
2: Baani abakkirizibwa kwesimbawo mu kalulu kano? Alina okuba munnayuganda wa myaka 18 n'okugenda waguru, aino kuba muna kibiina kya NRM, aino kubanga yasoma okutuuka ku siniya y'omukaaga oba okwenkanankana ne siniya y'omukaaga, aino kubanga takora mu government bituita public servant, aino kubanga tali mu maje oba mu prison ziyo mu polisi ababakwata mundu, aina kubanga si member wa parliament w'olukiiko lwa Uganda olwa 12, aino kubanga yewandisa ngali mu nkalala z'abalonzi eza NRM Electoral Commission ate nga si oyo banga traditional leader aino kubanga asasude sente za manyi nti zijja kumudizibwa emilioni 2 nga ziteeka mu banka.
1: Waliwo embeera ey'okweraliikirira mu bantu ababuliddwa abawangaalira mu byalo ebyekuŋŋaanira wali mu gutuntundu ogw'eigoloza eriina bweyo. Neirala wali mu bitundu eby'ebusiini nga bantu beekubirira enduulu bali kwetaaga obuyambi mu nkola ey'okufuna amaadi amayondo agali kuleeteranga abantu mu gutundu ogwo okulwala endwaire edd'endawulo. Nga balonsa ku n'owaife Kiyemba Ivan abataka bategeezizza okuva ku mu disitulikiti e Namutumba mu Isaza eryeyise bantu Kyabazinga erye Bukono nga bali kwetaaga abakulembeze abakulembera ogutuntundu ogweyo okujja maiso okutaawa obulungi empenda edda okutuusa amaadi amayondo eri abantu ababuliddwa. Wotambula mu bitundutundu ebyo yagaana kumpi ebowa ndala yonka ekireese okweraliikira mu bantu ababuliddwa kyokka nga kireese n'enkodana mu maka ag'abantu nga bababa baajja mu maiso okubbaalula abakazi baabwe n'abaana oluvannyuma lw'okujja maiso okandalirira ebbanga eriwera ku maadi. Enteekateeka eno weifaatuseeyo bano bamugemesa amaliro gaabwe.
3: Tuli bubi bana bwe tuli kujanga kunaikonda tuli kujanga esaawa ikumi twavaayo saawa esatu ed'obwire ng'amaadi okugafuna lutalo etuba tuyize abasaada abaife batweka ndaigaku etuva okubanga kwaye ng'amaadi ga lutalo so etukoba tutunize ife leka tusigale eka tutume oba abasaada kabi tumala twabeeka engero okubatuma ge bana ajja kubowa ajja kwagaana y'abakazi kabiri babe ku mulimu gw'abakazi kubatulugunya fe tuyire waka era tutabuke ndi abasaada abaife bagire mu bwenzi nabanda fuati ya mwami wange ninsaali mukaigo
4: amaina agange nenze birungi Monica obutabanguko obweyongeire mu maka tuliitabuka n'abasaada ogw'amaadi
5: diogolojasi tuyina ebyalo bisatu binyokuba wa moiza kireetera obutabanguko mu maka n'abaana obutasoma abakansala baisu ekyamanero C5
6: tuyina minisita waisu Pasis Namuganza.
1: Musa waisu agamuruya nisenkulu weigoloza nisenkulu owekitundutundu kiri eky'omuluka gw'ebusiini na bweyo bingi byeyinongoire bulungi owaife nga yeena ategeeza nti mukiwewunisa ino nti olukiiko lwa disitulikiti oluvunaanyizibwa ku nsonga edda okubunisa bulungi amaadi baidde bulungi ebaluma ku kyalo ekyo kyokka nga kiri kubeewuninkiriza nti paka ebuli eno mpakyali kikolebwewo okutaakiriza abantu abo.
7: Tukozesa enaikonta moiza aye nga enaikonta eri mu bunyekero ero si eyonyonyonyona eisatu nintu ekyokusaba eri ebyekigemako batwambe n'abasomi eba batuma amaizi era bonna amaizi bagasuna mu kiseera nga kikerebere ate omuntu abatako kawo ku isomero naye agaana omwana nga alikubwa emiigo aye nga alikubwa gwa maizi nga talekeaka nga abula amaizi eineebanga mwezi oku nsonga ereetera obuzibu ng'eriya kyamaani owa disitulikiti n'akakiiko akatwala ebyamaizi babe nga balinga mu nsonga egyo batugemereku batuwe ebowa ne batuwe omwiza aye nga bagitoire nga bajonge ku eriya eno kyaba kituyambire kuba naddala ebisoko bine bibiri mbogo kyamwa mubula nayikonta.
1: Enteekateeka ey'omwoleso ogw'abalimi ogw'omwaka 2026 ku kibangirizi eky'ebyokulima eky'Idinda mu kibuga wagati wuuyo gwamalikiririzibwa obulungi ng'abakulembeze bategeeziza nti enteekateeka ddamalikiririzibwa era batairewo obulungi n'obuuma obuyidde okwekebedda abantu obutajja maiso kwesaaba ekimba ekya Ebola ekika eky'ebundi bujo. Abateesiteesi bategeeza obulungi nti omwezi guno ng'enaku edda omwezi bategeeza bulungi nti enteekateeka eno yaakutoolerawo mbagirawo era nga eidde akuŋŋaanya bulungi abaana ab'endawulo neerala omwoleso gulo ogw'abaana ogwidde okutandika ng'ennaku edda omwezi mukaaga omwezi ogwidda gukomenkereze ng'ekumi na lulala omwezi gw'eno ogwo. Omukungu alingira bulungi ensonga edda abatandisi ab'obubizinensi obutontono ekiwayo ekimanyibwako nga Entrepreneurial League Isentebe omukyala EDC Tukahirwa gwe bakazaako erya maama Irish bingi byava okuyinongola ku nteekateeka eno yabaire mu nteekateeka edda okulambula obulungi ebifo eby'endawulo byategeezezza nti bamazeire okuba nga byekitegereza obulungi kyokka ng'adduba nti omwoleso guno gwakwongera obulungi ku mutindo ogw'ebintu abantu be bajja maiso okuba nga bakola mu nkola ebyo by'okulima olwoni omuntu afunemu. Ebyo ebigambo abiyinongoire bulungi owaife Yosefu Nsooka.
8: Mu by'obulamu tulikubakoba 100% ebikebera precautions donadona balidi kozesa sanitizer aliwo abantu bakalamu oyingira bakutestinga byatambula bulungi so ekya Ebola mukitoolewo kizirawo abantu baliwo ebyokulya bamaze okukebera bw'oyingira bakukebera buli kintu kiri bulungi timweralikirira mwide musobole okwetuukira nga wazira bulwaire era buzirayo
1: na waawo Ebyonga atobizi za kumbali kwa baliko katemba munti ya katike yoku ziko mugenzu wemiaka makumiata anuama ni wako irina eri amu wa ya isima mbitu ntundibie charichima ni wako nga echena makunucha gani wa mumuruka ogwe igombe muigombrola eri igombe mudistrict ya yevu gwerie yu oruma litira rumu amia sutuiko burunji kuwagati munti ya katike doku zika angate geza anga wali kwetaga okuba angafu na burunji akasente omugenzi keja maiso okuba angapangise numba kumpia miaka edisoba makumiabili choka ya demo kafuna seka ya baida kulembiri mburunji ente kateke da mazika wagati mkusoma iswala ya jeneza ya suyo kubanga atigiza ntiwe bayo omuntu ina ina ajama iso kubanga atenga abantu omugenzi nga bakali kujama iso mzika aveyo abitebye botimpe gano sheke bateganya ayubuni ya kulembiri mwente kateke ya jiro kumalikitiza nga maganda dalawusi astwiki okubanga alonsa nga bw'abantu omugenzi esente kyaleseewo kusatira choka bataka abandi bavuire mu mbeera bajama iso tegeza nti omugenzi weiringa yajama iso kubanga avumbula mu bwensi nga waliwo enkola eyo obo uliawe yoku bandibwe senti chokane ya bila lidi banda enumba tiye. Ipigambo bino biasuba idibanji raki yemba Ivan. Yatuse ubulunji okogilizi gani yaku ni wanogati mkatembo wa man. Nga endole yu mugenzi iri wale binji. Bibatu inongwe ili kunte katekeno ya mazika. Uwe ifwe kiemba Ivan mokulo nsaku ni bano. Babi vile bulunji kuntolo era. Babi inongula bulunji uwe ifwe agawenda. Okuvwa ku ebugweri eno Chiimba Ivan nembozi eyo we amalikiriza yajire maiso kuwa yako kunole she yono ya kulembere mwente kateke na iranga na atwalo gutu aligule ogwe igombola eri makutu omukuru odo eriasa yina yava yavumirira ebikolwanga bino ngategeza nti akasira kampegano kiswaza ino abantu okusabululanga enimbe n'ebigambo bitasana bulungi mu matu era yakutira abayikiriza okuba abesimbu no sasulanga bakali abalamu
9: nukire musado yu kuita kubane kanga idagano nga mpagano musado na itubwa ismaila bwene bwene ibangeri bwene nefana ni kai ya fana ni kamu tafana ni kanga bwene kuhenga abaila abanda ismaila so ukufuna mutofu nenumba tiji ye baba siyama abena shibombi tusaba ensonge wa jingirimu babenga batereze chariyo salamu alaikum wa rahmatullah
10: salamu
1: isoka yochi imba Ivan ngobizi za kumbali abakulembeza okuva ku ebusoga wano bavire yobye wumba iri abazeere n'ebituntunde byenda buli ebiwanga Uganda okuta ino amani monte kateke doku banga balungamya abaana abalirawo mejeji eri jama isoko banga disikira obusika mu iwanga Uganda nga lirimu obulungi ensa okusinzira ku mweto ololo gwente kateke doku egeresa abaana abasulube omoyo ogwiwanga eranga una ku rwiguru bafrimya abaana abawira ebiku ebibi na makumi atano abe isomero eri ya mpungwe CD SS ya gani wa mwigoloze eri ya mpungwe mdistrict ya Mayuge omukulole okuva ku yafesi omukulembeze owiwanga ala DC Haji Ramadan Walugembe asinzirawo okwidukiza bulungi abazeere obuvunaanyizibwa bwabwe kyokanga n'abanansi abiwanga kunteekateeka enonga eyokutendeka abaana omwoyo owiwanga ekyasinze okumwewunisa n'okuba nti abantu abandi balowooza nti omwoyo owiwanga bintu byakumala biseera oba oliawo nanteekateeka da government ye iganga choka ngobo ulia wiringa antekateka ya government ezina mbya bibina ya kujama iso kwegresa bana na kubatendeka kweyenda okwenda baziri babwe ne iganga
11: abantu tibajitegera bulungi balowoza mbu tulikukuba campaign ya government aye chikulu mu musomo guno kusomesa bana okweyenda okwenda bakayire bayibwe nokwebiso bulungi mu bantu omwana taba waisomero omwana aba uwo niwo olino kusoka okumu disiplini isomero likuongeleza kubuongeleze omwana wakata yoza sewani ayingira sawa mwenda waigulao so ebibi ya tusome sabana ba concentrate nge kukusoma bavwe mubino mbuko dibatuwe nkoko kodi tuenda kulia mutiere omutiere ni wabwe tibagulia nengo kutibagiria ayi menda kujirira kuchi kuisomero abana batekwa okuba wange mere abana babite ayo omwana talia atiwa mwemudeva isomero ditirifu na first grade
1: afunvuwe yise bantuwe mproguma yobwana chabazinga wabisoga birango byanda uro biri kuidamu
0: ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumwoyo
1: Nkweba za rubiriro kuje kumira kwe yeisi bantu chabazinga wabiso gachina na mnana katunizi mkaga virango bianda urofu na kuwandika. Obuweleza obwa Evangelism Ministries Jesus Care kanisa ya gani wa mdistrict ya Buyende walele mbitundo ebye Kalanga. Batu warumu agania guno okuola abanansi mwena abayiwanga Uganda ebitongole ebyenda uru abakulembeze abendikirize bemba uru abakulembeze abinomo ebibina

0: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, ovo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ata iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daga ne mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
1: Olusu gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandika olugendo lwo kuwangula chape cheitaka buti ngawe wandisa no mutwala mulala gonko gwe sente. Osobola kwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba kube ku not musambi tan musambu not mukaga abiri nandala chinana na munana. Olusu gandiko. Chape cheitaka mungalo.
2: Famu tu mutyo bwe mwibi abantu mu kibuga wamaka nkulagirire abantu abakola ebitegereka mu kibuga n'abakuwa graphic

0: Iyo ne bayi program ogwenkanya wano kuchinana na munana kat
1: Otaikiriza kukusiba munwa nga program ogwenkanya eriwo kuchinana na munana.

Olusu gandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi no mutwala mulala gwonko gwe sente. Osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musanvu itano musanvu, noti mukaga, abiri na ndala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chape cheitaka mungalo. Olusu gandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi no mutwala mulala gwonko gwe sente. Osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musanvu itano musanvu, noti mukaga, abiri na ndala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chape cheitaka mungalo.

0: Yui wa sebo ni banyabo kusawa watano dachika 15 mkulu wa Royal Bingo. Agenda kubanga ate akoma wo agabe sente iza bingo masavo. Anyuga stabili muenda msambu star emu hashi utulikugwe. Atubide mumbera nga nechio kuzda koto chimanyi nengo ine nkumi bilio sebo lo zifuna. Zinte ele kusimu yo odnige eyo josin zilo kubanga ato uliza programo wenkanya. Yo najo today obo li kutambula obo tude butuzi obo inyakola milimo jompola mpola meshtwala banga chi just dial star 297 star 1 hashi asonga za Royal Bingo obenga ate mkwano kwange okola chi owangula sente yenza mnakoti omzira nyonyi na nyumbi Esther program obwenkanya kinana mu munana katonyeze mukaga busoga Royal Radio bana imbagala nyo mwe bali nyutulaga ekitangala mwe bali tambulanga na fe mwe bali butatkoa mwe bali nyo kuba nga mtu uliriza yona jemusinzi lukubanga muva amu district sezencha ulo wikwe lugazi tulikayunga njeru na emirirano thank you so much abantu wa jinja district yomu chalo mwebale nyo okutu uliriza chinana mumunana katonyeze mukaga busoga Royal Radio radio ya chabazinga tukole hivyo kuyamba kubantu enteka teka ajwa and veli nzensu bila mujitegete tugenda kubanga tukwatira kwa muntu wa wansi dala ataina chakulia ataina kakunywa kasukari kasabuni aba inengo yete musula bambi mutuwe bulega peti tuchia jagala especially ebintu ngebyo byonna mutuwe bikopola babibi tuja bitusa ku muntu oyo wansi dala era jala banga bironchi mbusoga royo kuyamba kwa muntu gwe azitowele duembe atukuyamba kono bango obuzitobwo itamu atubu feelinga nzinawe ngatuyambiwa kabantu ate abo mutima omulunchi ngenza mbaluwa ya Constantino wetunako mawewo atulabe ate tugenda kubanga tufundikira tutya agama timunage atwakomekerezo lunaku olweggulo nga omwana owobulenzi akomyewo mukyalo atandise okubanga ate alimira ddala yajja ne mukyala we era ennyumba bakkiriza baganda be ne bagimuwa ne bamugamba tandika okuuma waka nawe bwe bajja ng'okukyala ababiri nga basula mu nnyumba omwo nga bakimanyi nti baluganda era nga bamukwano yabasibiranga bamwetikiranga okuva mu tawuni nga bakimanyi nti mukyala eriyo muganda waffe ayina okulya kagaati ayina okukozesa kasabuuni ayina okulya kaceere ebintu gye byakyukira nze naawe simanyi buzibu we buva omwami agamba ati nanyweze enkumbi nakyusa awaka natandika okubanga mpangisa ettaka bwe natundanga ebintu wano we nalimanga waka natandika okubanga mpangisa ettaka walala nayongera okugaziya enkumbi nga nyambibwako amuganda wange ono omusawo agamba nti ebintu byawerera ddala twafuna ekirowoozo nangambe nyumba ne ye waka terabise bulungi tusobola okubanga ate atuzimbayo ennyumba enesigalenga ya wakaddala nate nga bwe tujja tubake ennyumba mwe tutuukira nga yaffe ekirowoozo kino nange nali nakyagala dda naye nga nze omutima guŋŋamba nzimbe ennyumba nga yange nga nze omusajja nkwate ekkubo mbe nga nva mu nnyumba ey'abaganda bange gitwalanga ennyumba ffenna eya waka namugamba nali nakyagala dda naye nga nalinda sizoni tugabane mbe nga ate ntunda ebintu byange akasente akanaavaamu akatonotono ngula amataffaali ntandika omusingi mbe nga nzimba yaŋŋamba kale bwe bange ebadde nteekateeka yo kuva dda sigenda kuba nga mbiyingiramu tekiina buzibu kwezimba ennyumba ey'amaka ago okubanga naffe no gye tuli buli omu ayina amaka waatudde nawatanya ennyumba saagizimba mu bwangu kyantwalira akasente nga womanya embeera ey'ekyalo okufuna akasente okukagattiriza nayiiya mwaka mulamba gwaggwako nzimba ennyumba emu eyo naye nga ennyumba nnene nnyo era nzijjukira gye waka okuba nga ndabako ne mutwala n'agirambula be bannyininnyini be bampa n'ew'okuzimba kumpi n'awaka awo waali wanene nangamba nti ggwe osobola okuzimba ku sayidi eyo waggulu awo obe ng'otunudde kweno ennyumba ey'awaka yangamba ennyumba ositudde nnene obusobozi ogenda kubujjawo obunaamala ennyumba eyo namugamba mpola mpola nja kugimaliriza bannaye bwe kyali nasitula ennyumba nasereka mwamba ennyumba ng'erabika bulungi nga buli muntu ayita ku kkubo ennyumba tagintebeza ennyumba bwe nagimaliriza nagiggala na teka mwenziji ezebyuma. Chesate geranti muganda wange, yatandika mpola mpola okufuna fitina, nga sinzira kunyumba, nga bake bigambo byagamba nti nziba sente, eziba zivudde mu nnimiro, ne mugamba bifu, nga nabiye koda. Olugambo naluwulira, ne salu wabudde, nagamba ibwa nabine abanga abine gambide, nabanga nkitegeera. Tuwagabananga wakati, yatekanga mu sente, ne ntekamu amaanyi. Nakeranga nnyo kuminemu nga ndi mukulima ewakanna zaawente nalundanga embizzi nalundanga embuzi nalundi enkoko bomanye ebyekyalo muddo tegubula ngoziwo omulaalo nagenda naalunda muganda wange kino kyamusanyusa nangamba nga batufunye ente bazinabanga zirwa n'embuzi nja kujjanga nzijjanjabe wajja kumpangayo akasente kanabanga ka transport yekka. Nakakana umutima, bwe nawulira ebigambo byetandika okuva mu muganda wange, nga bwe mubba sente. Saakimulaga nti nali nnyina bye ntegedde nga nze omuntu. Era omukwano gwe twali nagwo gwasigala guyimiridde bulungi. Muganda wange tandika okukyuka, nga ne wabanga azze ewaka, omukyala wange n'amwaniriza. Bwe yabanga edda, si bwe yabeeranga kuguna omulundi. Olumu yajjangira ku pichi, yajjiranga ku pichi, nategeeza nga badda ekirawo obuyitizi, era ne katuleetedde. Yasulanga, ne tufumba bulungi nnyo akamere, ne tumuwa n'alya. Byonna nno tubikola, nga tukyali mu nnyumba eno eyawaka, olwo nno eyaffe tennaba kubanga eggwa. Kanzije.
1: Bannayuganda, katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano ey'omulembe era nga yettanirwa okwetooloola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandaazi, sumbusa, zikeke, daddies n'ebyokulya ebirala bingi biwoomu okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga. Bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0786 39 73 ye ngano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited

0: ke kale edachi kati 10 msafu don come nange tubele tuingire sawadi jakuba mwenda mkagwa alikuliriza tukajama iso sakata the afternoon groove tulitambulira mpola mpola iwa alikuliriza chitichita chitichita musana zawadi mu entertainment 2 hours nga tuli ku bachile chaka bichoka sinzo kwenda mkagwa alikuliriza dani chirongo c
1: sana kawadi
0: akazi
2: aka jagamba sikwagala ngale chayagalo nchawe
3: puza ku bantu
1: atena bala musanti anga muli ku kuba nankani
3: simulula
1: simulula kunyamba simulule cho manyi bo yogera chimu na yengo tegeza bintu
2: puza
0: so kola mse
2: ask people eh hey, good people
1: tala msa kwa bali ku magombe butangala
3: ani afunde
1: eh twafirirwa dada wa ife butangala so
0: achitalo
1: ya tulimu aye nida kuwa
3: nida
1: kuwa vyona vyona nyo la kwa nyo la kwa akantu kange walwa
0: katolika
1: uli ibi yokuvem
3: ao nika wede yo
1: ona li wansi
0: eh kale kankuongere
1: aha but kaendeza kwa eh nao
0: nao okay kale
1: tena nao ngoto ndio
0: kale
3: Banage amauli liguma hanji Nsaba tutandikire u
0: Ezebo
3: Tutandikire u Wakatandikire na ankoma Ani katumala mufiri mwye na ankoma
1: Topka kovachi
3: Topka ya sazeke na ankoma
1: Otyo
0: Otyo
1: Yalumba abakulu
3: Na agamba abana anti Ama simu justi ya lita bakwata Ngamanyi meba na abafiri Neba isemu vinji na abantu wa vena ankoma Naba gamba tuwa dukane chimbale Tuise mubinji Pari baganda ve Ira Brian ina suvi zanti Geda kiri ya linga ea kati msajia watu opke Ya kubibali ya kalimi Soko bambi wizi
1: Brian ni mwena ya kilisi
3: Mama
4: Ya linga ea Ya nukula
5: Zena jupo njileke chopota
4: Ya
5: Chotubuli nefu batu goba kubedeo mchimba Tuwa kwa
4: ya Na kwale tuwale sasagi
5: Kwa kwale kwale kwale kwale nyo Nyo nyo
4: nyo
5: nyo nyo nyo nyo Oh, mwenye jikaka chonani? Kati chilina ni sangula mwilo.
4: Menga, zia kukubila kesi mkolo, wena nko
5: masuena na chesi jupila.
4: Na kukubila kumachao, na kuchachingi yako na ngamba kwa hivyo ni mwilo.
5: Wana mwudu ya nabuya, wana nifa na kukamitu, wana kusaji ya kukubila kena mwilo. Nanga mati mwena kese, mwono dina, yeye kapo manye vya masimu. Na haba feliko bakoleche. Kwa pata ambolida. Kati simu tajua nyochi.
4: Obana jaji kubila mbisele bibi.
5: Kukubila mbisele.
4: Nemi nane, nganjala kukubila mbisele. Na hito
5: tuwa. Elanze mwenye na mwane nzi japo nesimu.
4: Siwa pabude, nenga hapa. Tumbuko luka.
5: Ati kati. Kati jinja jetulimu. Jinja jetulimu. Wasibuka, haba feli, haba feli na kubasimu. Haba befula sima nyinze muko. Moko muna, ndini mwana uko. Haba, usipani, ebe njuri oba pimpaile bili kuri ya pochi wano. Aye mpaka ano bituse. Chuma kanya haba poro kolo, usipani poro kolo.
1: Ayo chindi inti, irogo liyo mwana yoli kolera ina.
3: Eri atuwa pukumu. Zena bagamba wakabine mugana.
0: Eh.
3: Akufesi nga wano nuwano nota nota. Kati, ngambi bali haba bali lako.
1: Eh. Aye ngoyo ni Brian.
3: Eh. Mama Brian ya gusaze
0: kwe gamba na kubira kawa kasimu nota nkwata
3: Hapuka mna iwe wale kutegero Luganda Uma nye, uma simu unategero Luganda Jukira, ata Brian ya muku vila nganga muwe vidongo Awe yali ya muku wata
0: Na
3: iwe wale wagwe chiroku macho muku vila Wae mwese
0: Zaechi kwa kusa nusa Ni Brian ya Oba nakubira msawe mbi Uwe vale nyo
3: Simu Amakamari Simu nza kanyini zia jijako Zia jijirako
0: Ah, nage
3: Na bagambo yubuka mwe
0: Topuke
1: Anaye Brian Brian yomaze mwamani
0: Wagonze mangu
3: Owanda tana kufesinga
1: Brian olimba
0: Topuke
1: Olimba
0: Topuke alina akalimi Asobu tukana na kilongos
1: Anzi topuka fere bebe chidofu
3: Akabe lejipu njirize toko
1: Sebe chocha asosoba
3: kukula na chumba
1: Oba la ganti aine sente jipu ajirese rito guta Aye nga atete vwa kurugudo kusika buli sawa
3: Asebo
0: Echo chabe dali koba Nti jipu njirese nge tokota Ndi wamu letere nsasa gesi mbuli la Hey, Azira Garwana Wamu letere nsasa geweta
3: So wetu wakereda Tumaliliza Aba kole nene dropu Ya show ya abu Gero vile Manjize nanko manjaga la nyo Najikole na mumu waka muramba So amole se mutuze nanko ma So ladies and gentlemen Aba kole nene dropu ya show ya abu ya tutuwele seki dagest ya
1: gondi spice
3: ama kama tukeda vila kwa munga viru mundu kwa msambu wana mubatwe ya topkeni zizambafana atete mwela vila kwa viru mbili kwa mnana atukeda kubira anuwe njini mchisamu neshiba varuganda na kugambia tuagala peace. I told you we need peace kukwa atagana
1: afeze eboye mango emboze eboye mango
6: wale tukajaja
1: kumemeza
3: topkea topke je tukolane egwera munako mbiri tuba tufunye summary
1: sio ja amula bula
3: yatandikoli datuga pabuluji mwaka mulamba nga amua
6: nga amua munako nga twasoka twajogera kuwano munako yawa butereje twatandi senti empalane empalane
1: mumani wagati
6: yabalumbi
1: era ndidi nga njesunze
6: ngire setokota tirabika nakubira musawe mbi we bale nyo
1: Eya hona lebo yone jo tibo yawa.
6: Brian.
1: Eya hona lebo gemi akati gemi akati gemi. Ah.
3: Somo dai.
1: Topcom logo.
3: Katuve ye nankoma. Katude ku Ban Records Plus. The ku Ban Records Plus omukuru Prince Wai we yasinzid.
1: Mhm.
3: Ira ndabideo nga ebivuru bya kirongose biddako enkuba techadda mutawanya. Prince Wai yatugambia nti mfamfe wadani mwenyini.
1: Seba amadi ganga nkubemero ndiye meka.
6: Linda bakobe.
3: Gwali na record ya stage ya gwa.
1: Mfamfe.
3: Mfamfe wadani chirongosi. Mbu. Okusinzira ku Prince Wai.
6: Nasindika mali.
3: Ye mulogo wenkuba chasinzi.
1: Alwa.
3: Nga simulala. Alwa. Nga ye dancehall general afande kada.
1: Ah,
3: tuwa malozi.
2: Sagara ate.
3: Mfamfeo, atocha ateka mu
7: Balo gamadi okuva kusawa ndale zirege makumuzi ndalo Wagwai bila Amadi gatu kuva Amadi gatu, natuwa sigala mubuloji wetu pangisiza tuwa babu
8: wawo Mbaja msizo ninga ya madi
7: Ben, nizi kina loga Kusa dono wena Mutika ndiku wa ila Mutika daba daidati okuloga Enkera kutitu wakuma tutuja kuja mchitu ndo cha kusatu wetu lino kuja Awo kusatu tutuja kwe mbao Chetu wakola Wakuma tutu wanu wasafu wanu waliwa ino sente Ojebia badongo wanu waliwa ino sente tutafua wano Tusule tu esho wano tujuko le enkera Eda wechari Buti Walu wa mwameba mweta sanda speaker mani Yali haba ino nizo ya simboyo Wakubode yo Usi yeyo wawusi ya Sanda speaker man, ahane ya wandikira ngagundi ono Mento nila sene mba, gadiva
8: Ani ya live nemba
7: Sanda speaker man, ne ya wandika nga nemba Ani ya wandika nga nga tichigungulizi
8: Mento niya iba
7: Nga mento niya iba idole Ebyo bilaje, ae nganiku wa ira, sanda speaker man Buli sanda speaker man, umisa doyo ya gema madi ya aloga Amadi tujokola tuchichite chidikola chiti Kadabada ya wakoba atimuna Ayi bya dasende dabwerere kuti wali wedukira wali omutegesi yali atutegeike kadabada yakwati zenjaga loga
8: kadabada
7: afande kadabada
8: afande kadabada
7: ebiseleme nga afande kadabada
3: so kati kamba were dala
1: au muwaireza
3: omukuri abada chali ku interview kada natuka
1: aha Aha.
8: Muna. Odi mulogo wa madi.
2: Bigambo bya haji bimaze mbo amadi. Bakuida anti yulira kadabada. Ayoyo muzeyi wangu mundongo. Yasimba ile nsungu ile mukatono na banenda mutuge. Degeza anti wemba mulogo. Wemba mulogo wa madi. Yeye yembanga ni musalono wembali. Musalo wembali ya mwegeso obulogo. Tuna yabu mtu yatuma nsuli sako. Kakati ye ye Prince Wai wa baloga amadi. Asibo luuzi wano kukasisa. Ya katuga. Kati ya kusaba balansi we wale mwa ya tulako luuzi ya nara amadi nika igulu chale kutu.
1: Ya ndibamu nga abidi.
3: Mbaile
1: ndimu wakanila.
6: Kada oyidengere je baloga mu amadi.
1: Kaye mfundikire achifundikire.
6: Aidengere je baloga mu amadi.
1: No kugale kulaga.
6: anti osi ama inego bosibi na amadi agali wanguru era burade kuluma mboli gema madi
3: areje singo kukutula gwo mutegesi asibye burado butufuka atasabanyo bia
6: ngunwa munongere igo munongere igo munongere igo
1: meya meya muleka
6: ojoba nanga atandi sezunga chisawe chilamba kuba joba ile chinti ndiko kumba mai negali kumuni gap era wagare kulirati nga amadi gayika
3: na sabaga mane bintu byokufuka Musobe weyafuka ku bintu byo musajja kuja ku Demas.
6: Amadi gato.
3: Ikatandikira bagamba okoze chi?
6: Otwise. Ndi kubyamu akafwanania. Okuva ku A paka ku Z. Ngaji.
1: Nga. Akai na mala na atebereza munga mwene ga mukube mayuge.
3: Ato muganga tiyeganga.
6: Muganga tiyeganga.
3: Oh, badechi. Omuganga tiyeganga.
6: Owe mayuga aliyo. Mpozi mfuku kacho yegotelo kuogera kwa noyo. Owama adi yegange. E mayuge.
3: Mutula kunsiri.
6: Mutula kunsiri.
1: Ate mutula kunsiri yali tategeirenga geirenga. Kadabada yena alina show.
6: Anti tiyamulu wabula.
1: Yasembayo.
3: Adela kada heria manyimu katia manyige galanga.
6: Yasi gaga mutula kike kunsiri.
3: Gaga taona. Omuntu atula kunsiri.
6: Oyi wasoboroti ama kunsiri.
1: Ayo yena mfere. Mutula kunsiri owawa.
3: Kubya siro sire nkuba.
6: Ukoba nti mufere.
3: Echo choyo gede chimu kuchi. It was just one word.
1: Ya mlagefu.
6: Onde toti o mufere.
1: Ako leleyo yonka.
6: Mutula kunsiri.
3: Ante kati. Bangamba. Banda angizi mbagamba be bangamba. Iti mugamba ni atina angembi manyinyo.
6: Zaye nengeri joli kwe gumiza mori kumaramu amani.
3: Ndekela obanyu mize
1: mbogi zangu. Waya waya waya chiyambanze. Chiyambanzo chiba chamadi chiyambanzo.
3: To transporting ngo muntu
6: wo. Abarogo bakoragana.
1: So walu bakoragana nane. Otyo walu
6: otyo. Tokorango otyo.
3: Ndo za tukumao.
6: Tuje maizu.
3: Ndabi ne kila ya ntuwa vweru.
6: Ndawa kila ya tuje. Alikuwa na mlogera madi.
1: Eh, I know ni mwene. Aidi I know ni yewe.
3: Kira yetu wale ndio.
1: Otyo obero litukoba?
3: Kati.
1: Omulogo nta mtu olangero ni mtu alawa.
3: Transport. Mu mateka. To transporting ngo mulogo owebundi bujo.
6: Wamulete idi.
3: Omulete busoga.
6: Kugema madi.
3: Obo webusoga lotegese Masaka. No gamba ndigo wesize. Obo weiganga. No mutwale budondo.
1: Hey, Rwachi. Edagala likola mu kitundu.
6: Tiba salaboda.
3: Olaba router za internet ngapo zikola.
6: Yes.
3: Aha. Router internet wo jitadde. Woko kusembera yo. Ejawe kumoko vera week. Signal strength egende sala. Ntikati wifi ya ready yenu mu studio 1. Uchibanga router mu studio 1. Gobofu na kasupidi. Ali ku reception sibu afuna. Ali mu garden za tali bubi nnyo. Ato wo kugeti akaba bukabi. Okitegedde. So, oja transportinga mutula kunsiri wo kuvema yuge. Omutwale kamuli abakubire aba.
6: Nga yena ali Nancy.
3: Ali kati buli area bera mu top shutter.
6: Yes.
1: So miza ilo webe sinzira sinzira na mani. Je komo kutambula no kunafua.
3: Yes. So abanaki akubira linda goda chike mu.
6: Kwe.
3: So.
1: So watu batu liko la mayuge tuwe sive kumtula.
3: Kada alabi kakuolu. Ye.
6: Ye la vidanti kutula.
3: Agaga alabi kakakulebu kweri.
6: Tika kola mayuge.
3: Naga pati. Kugambie.
6: Naga.
3: Siro siro. Yali kula hivu ya TikTok. Nazala wa mutula. Naga mbanti. Mutula yanafu watali na chamanyi ya fuka mfere. Omwana nakubira mutula. Amugamba nti zira gambye tochali na mai. Mutula nagamba nti natukubira fa babadde ku live. Natubuza nti mukakasa abyogedde. Nti ngate tunakakasa oli nagamba nti mbyogeire.
6: Ona akola ki?
3: Oli nagamba.
1: Olonga show yani yali tegekebwe yo.
3: Siro siro siro siro. Karabi kafunye topa amugambye nti alateze simanyoli.
6: Nzengema nebile bya blaka.
3: Echa mtu kwa kwa hachimani.
1: Gamu sakula.
3: Eira tuwada moku ugira ni mutula. Niki sidenga atu gamba nti. Muiduki levi gambo. Ebyo musada wa imwe. Nema nyanti munake. Tuzala wangachezi nze.
6: Atende dukira show ya so, show ya park yo iganga.
3: Eyo. Eyo. Eyo.
6: Bakukobe
3: yagwa.
6: Waye mitu wale satumbu.
3: Mbukati na wano gumuchitumbu. Kuli ya nyiga mnyizi mumuleke.
6: Mbu amadi gato na paka sawa
3: inaza kujo na positive aja. Fire master. Fire master yalichari uo omurogo. Omurogo yavuza fire master anti.
6: Amazo kwemba.
3: Oye mba imeka. Koye ndi wa sawa bini. Wanavo mazo kuyimbo ngamba ku. Kwa ya maru kuyimbo tia report ngamba ya galata asani.
6: Pagi. Ono.
3: Oline mamu gamba and fire master amaze.
1: Na
3: njiga ku switch. Fire ya muku vila kumacha sawa bini. Kamu gambo wai.
1: Gakua teja wagi inakula.
3: Koye ndi galiko maina. Hey, people speak with nature.
1: Abana abaliyo. Oidukira, oidukira Freedom Square. Ngam prefer da fizz dilikuya. Takulobongo. Yaso kera idala iga.
6: Njidukira.
1: Ngaye bakoyent. Jo muvone mu just mitwale ebiri. Omukulu ati tisobola.
6: Biba byange byesiga.
1: Byesiga tisobola.
3: Katimwe, mwete muna vera
1: kuhu,
3: waliwe cha.
1: Ampwe soka yaku.
3: Waliwe cha, chirie yeyo mayuge.
1: Ndongo.
3: Chirie cha, chirino omularu. Omularu, babata ingide shotofu na bandu.
6: Hey, nasoka mu.
3: Kati, school fees yafuna obuzibu. Nga tegese yeyo, zituwa ze yakubanga. Nga bafunye obuzibu, omanyo omulala luka sasiro. Mwega hili dane mungu hili dane mede tegele kekakari. Mumusende senda ingire chivuru. Abantu baje. Ngomulala gani deko mere ya kasasiro. Ngatego mulete denunji.
6: Chokori kwenda abantu mchivuru.
3: Bwabata ingide.
1: Tiba ingire.
6: Owa abantu alome ili kumere ya kasasiro inunji talijiru.
3: Bulaza.
6: Mwega
3: hili. Nze kamwa kogira tuwakola kwe chivuru na kalanga. Ngaboboko la drive kubiyaruku. Kulikuwa katundu oba. Obama ka nga botuka wo na niwo no muaye bili at least twa muzalawa awe bima bizikirirawo
1: singote ke kechivu ebyo lino sokera
3: people are very mama
1: byo lino sokera ku
6: ai munare
1: era yo wo ivuti yo tano
6: everand che yako kole
1: atuli ku bindi
9: Dikonye sawa mwenda, edemi sana, Busoga, Royal Radio.

0: okuvaira neira emiranga okubonabona n'amaziga agatakoma ebyo byona byona bidye nga bibaawo olw'entalo n'edindi edisira ku bigendererwa yo wange obaire okiyidinga entalo bizinesi obaire okiyidinga ebyobufuzi okudobonkana kiviirire ku bandikulembeirwa okufuuka abakulembeze ebyo byona byona wano mu puloguraamu ebikusike
1: twakaina mali puloguraamu ebikusike ngebatuusibwaku Pure Flow Finance Limited abakukubiriza okwefunira pikipiki ey'ekibanda mpola
2: kale mukagwa mulungi oli ku 88 akatunizi omukaga Busoga Royal Radio dakiika diweza 32 edibise ku saawa 10 nongera okuba nga munange enkwaniriza naye nga nsooka okutuusa munange okwetonda kwaife tufuniemu kwano kebeta technical glitch ekimwekete mukawidhiwidhi ed'omuzungu muba muli kubala bindi n'ebyuma byene nga biri kubala bindi but finally program ebikusika yikiriza tujja maiso n'okuba nga tutandikiraawo paka esaawa ndala eyakanzimyenzimye nga tujja maiso n'okuba tugera ku nsonga enkulu nga bwe ditambula mu iwanga lyaife lya Uganda kuyisa mazinga wa Africa n'okwetoolola ensi yona yona. Zeniza Hassan Muwanga Njaka Butala the Royal Presenter akwaniriza mu program ebikusike paka esaawa ndala eyakanzimyenzimye aye nga kyendi kwenda okuba nga nkutegeeza kiri kirala kyonka mukagulu mujali kumpuliriza embeera bw'ejja maiso n'okuba ng'etambula Dr. Kizza Besigye aize mu kuba ng'awansiganya ebigambo ebisongovu n'omulamuzi Justice Emmanuel Baguma nga Besigye bimusobeire kkooti egiri maiso n'okuba ng'etegeeza nti ng'enda kwedda omwezi isatu omwezi oguli kutandika onaku olw'enkyo baidha kubanga bawulirisa okusaba kwe okubanga afuna beiro atandika okubanga awuza ng'ava ku luya Besigye ali kubuuza omulamuzi ati buti ani ajja okumpolereza mu nsonga dino abanamateeka bange bali mu kwekweka oundi ali ruzira buti ali mu idwaliro mulago Martha Karua mwamulemesa okuyingira eiwanga buti ani ajja okumpolereza nja kubanga mbikutuusaako Lord Mayor Erias Lukwago onako olwaleero aba yali kusuubira okuba nga aleetebwa mu kkooti aye tekisoboke olw'okuba nti embeera ey'obulamu mwali abasawo n'abakuuma amakomera e Luzira bakwe nti tekidda kusoboka kutoola Lukwago mulago kumutwala mu kkooti ojja kuba ng'otegera bice bigire maiso n'okuba nga bitambula erwirwe eyo e South Africa kitogota nga tiikisaanikire olunako olwaleero ni salesale abanansimi wanga erya South Africa gwe baawa abagwira abairugavu okwamuka ensi yaibwe njiro okwidda kumpawo nga polisi n'ebitongole ebikuma eddembe mu iwanga erya South Africa bamaze okuba nga baduumira abawanvu n'abampi okujja maiso n'okuba nga beyiwa ku nguudo okulwanagana ni banansi abeiwanga erya South Africa abeesomye okutuusa obulabe ku banaibwe twidda kuba nga munaye tulingaye erwirwe eyo ate mu nsonga eddindi omwaka ogw'ebyempiiya 2025 guli kuwa ku lunaku olwaleero ebitongole bya gavumenti especially mu gavumenti edd'ebitundu bagire maiso n'okuba nga munange baleete ensonga dhaibwe nti ebintu entambuze y'emirimu mu gavumenti edd'ebitundu tidiri kutambulanga bulungi olw'essente okuba nga dirwayo okubatuuka kudeba abasolaizizi okuva mu misolo bwe dijje Kampala dirwa okutuuka baafuna okusomozebwa okw'amaanyi mu ntambuza y'emirimu onako olwayo tujja kuba tulinga mu ntambula ey'emirimu mu gavumenti edd'ebitundu era nga ndikusuubira okuba nga nja kuba mpayamu n'abakulembeze mu gavumenti edd'ebitundu omuli bameeya okusobola okubona nga tutegeera lwaki bwe babisa bajeti bijja okomekeranga ebintu ebindi tebikoleibwa ojja kuba ng'obifuna mu program gyabe tebikusika the royal program era yikiriza olw'embeera eyakaire kuba kaire katambwirayira tube nga tutandikirawo
0: oli wagati mu programu ebikusike mwomanira amazima agali einuma w'ensonga
2: kale tuongero kusima mikwanja ife aba Pure Flow Financing aba tamwe sento kubona nga mnange program ibi kusike sayo nesoka kutuka kubulunji no kuchina anumna na kutuwa nizomuka agabutsoga Roy Radio Butini mkwanu guangali kuendo kubangofu na pichi pichi kuchimanda mpola tambla mpola mpolo jema iso no kubangonu niya kwa basa adaba na aba Pure Flow Financing bali mchibuga eche idinda kuplotu namba yu kuminaitana uku Radio Road wabengofu na pichi pichi chika choyenda ulukenda Bajaj ulukenda TVS Star ulukenda Honda ulukenda Haujue ne ubango ulukenda tukutuku batu ukirire ulukenda kubanga mna ngofu na service bafune kuisi meri 0 musambu itan munana anana isatu abiri na musambu atana muenda 0 musambu itan munana anana isatu abiri na musambu atana muenda oba 0 musambu mukaga ndala musambu na mukaga abiri chinana na munana embele so kubanga etambula mari dadi sana kale mukagwa mulunji. Katandikile kumukoti ya nkuru wali mchibuga Kampala Dr. Kiza Besigye wale ni kifefe. Chitege ile kunti ngena kwedo mwezi isatu omwezi guno gwa mukaga omulamuzi wa koti ya nkuru Justice Emmanuel Baguma lwatairewo okuja maiso nokubanga aulirize nsonga da Besigye okusaba beiro. Yidu kinati guno mukuzigwa kutanu nga Besigye asaba beiro asobola kubanga ava mu ikomera ajema iso no kubanga uzesebwa nga ava waka aingo kusinzira kumbera nga bweri bijyo komekera nga Dr. Kiza Besigye tafunye mukisogo go kujema iso no kubanga ava mu ikomera butini okusinzira kumbera bajema iso no kubanga etambula mukogo mujya ali kumpuliriza Dr. Kiza Besigye aize mwakubanga kangula kuhiroboz etuwa liriza omulamuzi Emmanuel Baguma okusituka ya mleka mukoti nga Besigye alikuwa tubana ok ensonga dange ndi kuchitegera kunti bail application wa bail hearing mujitairewo aye bani wajua kumpoleleza msonga dino echisoka abana mateka wange vona vona balikulumuka balimuduka duka bekwese Lukwago mwamugema mwamusiba butsalino alimuidwaliro mulagali kufuna bwidandabi Muna mateka wango omukuru Martha Karua omuna Kenya mwamdemiro kwire mu kwingira iwange lya Uganda butinze Besigye waibwe ani ajyo kumpolereza amazima geno no mulamuzi abe azira answer wabula mulamuzi ajira maiso no kubanga ategeza Lukwago ntia abana mateka banji Funa balo ya abandi bemereri musango ekintu Besigye kya wakaini akanti nina buvu muchinti bwenafu na bana mateka abandi boti baida kugemebwa obo kutisibwa tisibwa yakanti ensonge eyo ndi kujira mwami Baguma ndi kutuma Jokobe President Museveni aize muiteka akawaireka akawairo kale akali kumulembe gwo bote akaditention without trial Ayo mungu ya tuonda Besigye inatajia Besigye aize mwakutu mwumulamuzi ati wachiti mwumulamuzi my lord you go and tell President Museveni to reenact the detention without trial article in the constitution of the republic of Uganda ati jia okobere mukamao President Museveni airem ataka wa ilokale Mwebabi tango kusivanga abantu makomera ngati bawoze seibwa akali kumulembe gwobote ngabwe bakuboba kuyola bakuta muikomera wabayo mukagwa mujali kumpuliriza program budget ebikusike the royal program nakukoba ekintu kino because nakibonanga kiri kwidana kanti engeri omusango uno jeguli kutambulam bagemye Lukwago bamaze okumugema ate side yere Martha Karua omuna Kenya yenda bamwiziza ye Kenya bamuta kupasona na nugranta taikizi wakwira mkuba ngani nechigere miwangeri ya Uganda lakati buti mwami Dr. Kiza Besigye ani ajyo kuba ngamuweza ya nakutegeza nti ibiri kujama iso kubana mateka ba Dr. Kiza Besigye birina implication kumisangoje ejo kulia munso olukwe kansoke nkuwe mbeira ngabwe jire maiso no kuba ngeta mbula mkoti hao Dr. Kiza Besigye ulira embereti bwejire maiso nokuba ngetambula

0: Kusonge no yeno mlamzi Emmanuel Baguma suwiri okuba nga tegeza nti ngena kudomwezi msanvu ngena kudomwezi bilio mwezo guo msanvu mwaka guno Dr. Kizza Besigye aino okuba nga afunye bana mateka abayaka abayidha okumuyambaku okumuoleza mu musango ogumuvunaanibwa ogw'okwenda okumwamulaku gavumenti ya President Museveni na jama iso okuba nga tegeza nti ensonga the Dr. Kizza Besigye weirenga muna mateka we salongeri ya sulukwago ya jama iso okuba nga avunizwa ente katekedho kulira omusango guno dhino okuba nga dijamaiso eranga baino jamaiso okuba nga bongere okuliza omusango guno awalala n'okuliza okusaba kw'okuta okw'okumweyimirira oba okufuna akakalu akakooti dakiika diweze mukage maze okwegana essaawa 18 olw'eggulo ag'ensonga g'ekiseera kino ikizanga fundikirano ku mayenga ag'ekinaana n'omunaana katoneze mukaaga Busoga Royal Radio ninza omusano tubai magodi fre programu ebikusike ekabatambuza paka ndale ya kanzimya nzimi
1: Okero wa ebemponye.
2: Okero, chiche chikusanyusizo obwenkani dawo.
1: Ekipande ekicho wa somere.
2: Ugamba kino ekya Christo Shoppers. Bali kunniza mroad woka. Dubova kunka bisenta ngo kirira lye duke eriddakawo. Bakutuusa ko kalonda webirabo gamba ngebya birthday, ebya baby showers, ebya mbaga, ebyo kwanjula. Ebye mikwano. Nabamalirizo okusoma. Batunda jewelry, biite ebyo kwetuna byabachala, omuli necklaces, earrings, makeup items. Ensawo n'obusawo bwabachala. Nengo yezawe ezomunda kusane nightwear. Palina nebizanyisibwa byabana gaiba irizo kusoma omuli laptops ne tabs tanebyo na abana abakazali babibeta aga pampers obusuka obugatto poti nezi walkers bale sebikoze sebabyo na ku mikolo nga certificates ezo kwanjula eza Buganda ne za Busoga ebitimbisibwa ribbons balloons ebimuli nebirala binji okumanya ebisingawo bakubire ku 0775053 53 oba 0703 24 nkaga mu 208

0: gamba bana Uganda nti ensi ffe basinia gye tuzze tutambuliramu nze bwe nkugamba nga oba nenkulabula oba nekomako ku kintu gundi
1: yes
0: ng'owuliriza mu Zimbabwe eri ewa Mugabe Zimbabwe Mugabe yafuuka ensolo era ab'oludda olw'opposition abasinga basulanga mu nsiko ku Mugabe oyo nga ojjeeko ebyemabega gye yatandikira okufuga basulanga mu nsiko era ogenda okugira eggwanga nga litambula bwe lityo bwe lityo naye ng'ekisinga si kiba kirungi okuleka bannayuganda n'obakuumira mu kutya. Obote yafuga eggwanga lino nga bw'ayagala ateeka okutya mu bannayuganda n'amala n'alangirira ebiseera ebyakabenje.
1: Mugenzi Obote.
0: Ebiseera ebyakabenje. Era eggwanga lino lyafugirwa nnyo mu biseera ebyakabenje. Naye nga tebyali birungi. Omuntu yali teyalina ddembe kutambula, omuntu yali teyalina ddembe kwogera kyalowooza n'ebirala. Njagala Pulezidenti Museveni ono afunye nnyo omukisa nti abantu babadde beeyabya. Waliwo okweyabya okw'omu mutima, sigamba kweyabya okweri kwe mugenda
1: mu ttooyi. Okujja
0: kwe mugenda mu ttooyi.
1: N'okutulika okwetulikiza bbomu.
0: Waliwo okweyabya okw'oku mutima. Ngoina ekikuliko n'okyogera kyoli kyali gambye nti bw'oba oyina kyolina ekikusindukiza emmeme kisese vomiting awulidde nti abantu babadde boogera ne beyabya ati naye naawuliriza ebigambo abantu nga boogera then nafuna omukisa ogwo okumanya abantu balowooza ki n'ebirala ebiringa ebyo ndowooza we twalisigalidde
1: kale tutya bwe tujja otambula nongera osaasiraku mwami kibalyanga famile ey'omukulu gwetutera okwogeraku wano w'ekitiibwa tibalira Martinez alina abalwaire gwemwaidde nga musomesa alina abalwaire bwenko bantu bali ku drip mbatirimbye mwanina alina mwanina mulwaire ali ku actually muntu waba ku mu ICT ngiba kya ICT alikukiuma yes I see you good ali mu mbeera mbi so tulaga okukusabira
0: tebatukkiriza kuyingira
1: toyingirayo
0: kibi bambi katusabe
1: tongera okumusabira
0: owekitiibwa katusabe
1: balwaire bo tubageme ya Katonda kubata mikono gya Katonda abanige yes tutya otwenda okubasaasiraku kale tujja tambula mudaakiika eno
0: South Africa bisibye bitya abantu babwe baagala kuulira
1: nga tukali kujja South Africa awo nga tukali kujja South Africa ikiriza nsoke nebaze kukuba omuntu bakola bulungi asiimibwe nenda okusiima omukyalo oyo eyakalondebwa mu jinja Woman Member of Parliament olingira omukyalo oyo omukyala Sala Lwansasula singa atambula atyo nga bwali tambula mu bantu be
0: siyo nogo twakyazaako mukalulu wano
1: singa atambula atyo honorable Lwansasula Sala nga bwali tambula mu bannayuganda mu bantu beidinda alitambula bulungi okuva bwe yalondebwa yetazikizanga era alikolera abantu atambula nga bwe yali atambula abantu abandi atambula nga alikwenda akalulu bw'amala okuweebwa yabula but kyanda ulo kindi n'okusaala Lwansasula nti abantu abalimu era aliikola ino singa ajja atyo paka lutwere oyinza kubona nga bamwongera taamu bamwongera era idaba muzibu
0: wakutoolayo amagezi yes honorable toto omuzindaalo gwaleeta
1: ataida kulekula
0: kuba abantu gw'olusobodde kutuukako wano obuulira abantu bangi nebamanya
1: yes
0: nebagamba omuntu waffe tumuuli ebiseera ebimu netumulaba ku ground
1: ali ku ground
0: olire soto tamuzindaalo
1: oba oliko ba South Africa tukali gikoonaku basiibye mu kutambula mu nguudo abanansi ba South Africa mwami kibalyanga nga bakambwe ino ekyo nga kyaludde okulabika
0: eggwanga eryo ery'abazuru
1: yes
0: mbalaba ndabye ne bakiifu baabwe kalicho leaders balabika bapika nnyo mu bantu baabwe bintu omanyi ate babawuliriramu nnyo era kabaka siyo zwerithini
1: yes
0: bwaba alagidde ekintu nti kikolebwe kikolebwa kakati waliwo bakiifu be bano abalala bakiifu bano abo bo ndabidde ddala nga babadde beetabidde ddala mu kintu kino
1: nga bali munda
0: okubeera nga bakyenyigiddemu Jacob Zuma oyo ayina obwami mu bwakabaka bw'abazulu era wamulaba luli bwe yaveeyo bw'ayingira eri mu bazulu n'ayambala amaliba ge naki abavubuka bamugoberera nnyo n'abantu abalala naye ayinayo obwami ewansi mu kalicho institution so n'olw'ensonga eyo ndabye nga abavubuka bawera naye Pulezidenti Ramaphosa mulabyeko ng'agamba
1: akoba ki

Kyuse isuka chiwalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune sumkaka usuka royo.

ye isu kachiwalo eno radio ya chabazinga echinana no munana akatunisumkaka busuka royal radio.